0: NOR Chicken Cubes.
1: Meaty sarap adobo.
0: Kaya mong iluto yan with NOR Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
2: Kumilos ka na, di na magre-reply yan. Wala na yan.
3: Ano ba ina-expect niya?
2: Hinihintay pa yung reply. Wala na yan, kumilos ka na. Move on, move on.
3: Tama.
2: Sige na, alamat na. Di na magre-reply yan. Wala na yan.
4: Hey, busy moms and dads! Alam namin na sobrang dami ng ganap ninyo sa bawat araw. From school drop-offs, work, personal errands, tapos masasabak pa sa traffic rush. Kaya naman ang payo namin, makatutulong kung ang iniinom na vitamin C ng pamilya ay high quality, lalo pag sinabayan ng proper diet and healthy lifestyle. Alam nyo ba, ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C mula sa Unilab. Abot kaya dahil 3 pesos per tablet lang ang SRP o suggested retail price. Quality dahil gawang Unilab. Quality na suwak pa sa budget, kaya tuloy-tuloy ang proteksyon sa buong pamilya. May tulong pampalakas ng resistensya with proper diet and exercise. Handa sa buong araw. Sa United Home C-Tab, hindi mo na kailangan mamili kung saan ka makakatipid o kung ano ang kalidad dahil pareho itong nasa C-Tab. Kaya naman moms and dads, basta C-Tab. Abot kayang vitamin C mula sa Unilab for only 3 pesos per tablet SRP. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
0: United Home C-Tab. Basta C. C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
6: Nako, DJ. Totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
5: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
6: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
7: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang mahiwagang alat ipapakain

0: 5 minuto mga libas ang alas 8. Magandang umaga sa inyo lahat. Kamusta kayo? Ako po si Papa Jeppoy.
1: Ako naman si Papa Marlo.
0: Hatid sa inyo ng Potpot and Friends ang alamat. Game! Nakalag tayo napapanood sa Facebook Barangay LS Facebook page. Napapakinggan sa buong mundo, gmanetwork.com/radio, sa GMA app, sa inyong mga cellphone, digital platform.

0: Araw-araw nakikinig-support po rin, friends. Mga kasama niya sa palengke, Honey Jane, Ate May, at sa kasahipag daw niya, May. Gising ka na, May. May naghahanap daw sa'yo. Mga taga Bakamay.
1: Bakamay.
0: Bakamay.
1: 500 ka dyan.
2: Aray ko.
1: Pera muna.
0: Panji, magandang umaga. JB De Leon, talk to Papa na, Papa Jepoy.
1: JB, malis ka nga. Nag-visit ako sa pagmumukha mo eh.
0: Sabi dito, agree ba kayo rito? Papa Jepoy, Papa Carl, minsan kahit hindi pogi, basta may sense of humor o magaling magpatawa, nagiging mukhang pogi sa mga girls. Nadadala ng pagiging comedian yung looks.
1: Sabagay, may point ka dyan.
0: Kasi yung pagpapatawa o yung sense of humor, may connection yan sa creativity. Yung creativity, may connection yan sa utak. Ibig sabihin, nag-iisip ka. Ibig sabihin, pag nag-iisip ka, matalino ka. Asset din yung pagiging matalino.
1: Tama.
0: So pag nakaka-create ka ng mga nakakatawang bagay,
1: parang nawawala yung physical
0: attributes.
1: Uh-huh. Mas na-appreciate nila yung pagiging matalino mo.
0: So, yung ang nangyari,
1: sense of humor.
0: Gumagwapo ka. Dahil sa sense of humor.
1: Tama. Kaya mapapansin nyo, may mga ganun na nakikita nyo in public na ang ganda naman ng babae, tapos yung lalaki. Dalawa lang yan. Either matalino yung lalaki or may sense of humor
0: or
1: mayaman.
0: May maleta.
2: Aray ko!
0: Pero dito lang sa Potpot and Friends, makakita na nakakatawa na yung napakagwapo pa.
3: Mali ka dyan, partner.
1: At hindi lang yun. May pera pa. Pero wala kami maleta.
0: Ang problema lang dito is hindi nyo kami matitikman.
2: Aray ko!
0: Yun lang.
1: Ano na lang, for your eyes only.
0: Gandun lang talaga tayo.
1: Okay.
0: But sometimes, Mr. Cheer,
1: you have aray
2: ko.
1: Bendalo.
0: Anong kinukwento mo kanina? Uy, dami na nanonood. Anong kinukwento mo kanina? Kwento mo na.
1: Kukwento mo na? Sige.
0: Pero alam mo yung isa pang... Bukod sa sense of humor, halimbawa wala kang... Hindi ka naman kagwapuhan, hindi ka matangkad. Alam mo yung isa pa dun sa... Nagugustuhan ng mga babae? Instinct eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung sense of survival. Yung nakakahanap ka ng source.
1: Okay.
0: Nagpo-provide ka.
1: Ah, oo. Iba yun.
0: Oo.
1: Iba yun.
0: Oo, nakagawa po rin yun.
1: Ang dami mga nai-inlove dyan. Guro, itong babaeng to, kumbaga wala na siyang choice. Kumbaga pinagjagaan ka na lang, and then later on, quality pala to.
0: Oo.
1: Oo.
0: Nagpo-provide ka.
1: Dahil kasi napaka-responsible pala nito. Hindi man siya kagapuhan, hindi man siya katalinuhan, pero talagang naibibigay niya.
0: Kasi noong unang panahon, instinct na yan ng tao. Mm-hmm. Yung babae, sasama doon sa may security. Sa marunong mag-hunting, sa merong tent, sa merong kubo. Dito ko sasama. Safe ako dito eh.
1: Mm-hmm.
0: May karni siya eh. Marunong siya mag-hunting, marunong siya mag-tanim. Nagpo-provide siya ng tubig, ng bubong. So, kasama sa DNA, yung katangian. Na kahit hindi gwapo, naghahanap ng source. Sense of survival. Kumikilos ba? Nagpo-provide. Gumagwapo ngayon. Pero may nakita ako, yung jowa ng vlogger ba yun? Walang trabaho, ayaw magtrabaho. Inubos yung pera ng babae.
1: Ganun?
0: O, tindi mo ?
1: Oo, kapal na mukha, no?
0: Kausap pa yung Biyanan. Sabi, alis na lang po ako. Sabi, magtrabaho ka kasi. Yan ang problema sa'yo, ayaw magtrabaho. Sabi, aalis na lang po ako. Ba, ikaw pa nagmamalaki, aalis ka na lang. Ganun na lang yun, inubos mo yung pera. Sabi, aalis ka. Hindi. Huwag ka aalis, walang aalis.
2: Aray ko.
0: Anyway, sige, kwento mo na. Papa Jeppo, ito yung magkukwento si Papa Carlo. Inuunahan mo na siya. Paano makakwento yan?
1: Okay.
2: Aray ko.
1: Para sa yung nasa Senado, yung mga ano doon, inuunahan ako ah. Ano to eh, no?
0: Mr. Chair. Game na.
1: Okay. Wala nang ano ha? Wala nang mga nakatayo. Okay. Papa Jepoy, noong unang panahon ito, nangyari. Sa karyaan ng Maharlika. So may isang dalagang nangangalang Mutya. Si Mutya ang pinakamagandang dalaga sa buong kaharian. Kaya naman na samot-saring lalaki ang naniligaw sa kanya. May prinsipe.
0: Uy!
1: May warrior, mandirigma. Meron namang anak ng mayamang mangangalakal. At mahigit sa lahat, may isang binatang nangangalang Makisig.
0: Kaya pala, sabi dito, kaya pala Papa Jeppoy, sa mga napapanood ko yung mga babae na i-inlove sa mga taong kumikilos, mekaniko, tubero, hardinero. Ano yung pinapanood mo?
1: Kalbo ba yan?
0: Bumbero.
1: Kalbo ba yan?
0: Ang lalaki, maraming trabaho.
2: Aray ko.
1: Nagiging doktor siya. Nagiging driver.
0: Na-attract yung mga babae doon eh, sa mga nagsusolve ng bagay-bagay. Pero yung iba yung duda ako sa napanood mo. Parang napanood ko din yan.
1: So, eto na Papa Jepoy.
0: Wala ba ng ligaw na duwende?
1: Wala, wala. Hindi na nga na-renew.
0: Okay, sige.
1: Oh, hindi na na-renew. Bumaba yung ratings. Bumaba yung ratings. So, ayun, Papa Jepoy, etong si Mutya, napakaganda. So, ang daming mga nanliligaw. May prinsipe, may mandirigma, may anak mayaman. At higit sa lahat, may isang binatang nagangalang Makisig. So, si Makisig, gwapo siya in short. Okay. Kapag dumaan siya sa palengke, biglang nag-aayos ng buhok ang mga kababaihan.
0: Ah.
1: Hinahawi, oh, nagpapakit.
0: Ah, ganun?
1: Oo. Yung mga nagtitinda ng isda, naku, nagli-lipstick.
0: Ah, iba yung dating niya talaga?
1: Oo, nagli-lipstick. Buo naman to, nagtitinda ka lang ng isda, eh, parang ano.
0: Nag-retouch.
1: Oo, parang ang ewan. So, Papa Jepoy,
0: ang tatagos lang dyan. Saan ang pangalan ng babae?
1: Mutya.
0: Ang tatagos lang dyan sa babae na si Mutya, yung tagapagmana ng siyam na factory ng Dilata. Ayan na.
4: Talaga sa'yo, mga...
0: Ayan, no?
4: Babe, mag-break na tayo. Ayaw talaga sa'yo ng mga magulang ko. Lalo na si Daddy.
0: Si Mutya yan. Oh,
5: bakit naman, babe? Akala ko ba forever na tayo?
4: Kasi lagi daw Dilata ang ulam mo. Wala ka daw may papakain sa akin kundi Dilata.
5: Ah, ganun ba? Sinisigurado ko kasi na quality yung produkto namin. Siyam kasi yung factory namin ng Dilata. Ang hirap i-manage.
4: Pero syempre, hindi naman si Daddy ang masusunod kundi ang puso ko. At saka, favorite ko kaya yung Dilata.
0: Ayan na. Ano nangyari ngayon?
1: So, Papa Jepoy, itong si Makisig, kakaiba yung arrive niya.
0: Siyam yung factory.
1: Oo, oh, siyam yung factory.
0: Naging favorite yung Dilata, sabi. ngayon.
1: So iba yung arrive nitong si ano si Makisig, kasi yung mga babae sa palengke nagiging busy, nagme-makeup, nagpa-foundation, nagbupulbo. Yung iba naggagown pa habang naglilinis ng bangus, Papa Jepoy. So pinagkukwentuhan nila, dadaan daw si Makisig. So si Makisig ang paboritong manliligaw ng kaharian.
0: Lahat type ng lahat ng babae type siya.
1: Oo. Oh, so ibig sabihin parang ito yata yung pinakagwapong manliligaw ni Motya. Oh. Pero may isa pang lalaking lihim na umiibig kay Motya. Si San Sigabo, Duende. Ha?
0: Sina?
1: Si Sigabo.
0: Sigabo? Si Sigabo. Parang si Coco Martin.
1: Ah, si Coco Martin ba yun?
0: Pahababo?
1: Pahababo. Sigabo.
0: Taga nun yan.
1: Oh, no.
0: Nakalabas.
6: Nakalabas dila.
1: Nakalabas dila. So, ayun. Sigabo ay mabait, masipag, matapang. Pero, never mind sa mukha. Huwag mo nalang itanong yung mukha. Pero sabi ng kanyang ina, anak, ang mahalaga malusog ka.
0: Kaya na, nakailam na yung Vienna. Nakailam na yung
1: Vienna. Nagtanong pa.
0: Sino kayang tatagos?
1: Nagtanong pa.
0: Ilan ang factory?
1: Nagtanong pa siya sa nanay niya, nanay, gwapo ba ako? Magot yung nanay. Iniiba yung ano, story.
0: Usapan.
1: Anak, alam mo, ang lusog-lusog mo.
0: Napaka-healthy mo. Yan ang importante.
1: Oo, yan yung importante. Tapos, ito nagtataka to si Gabo dahil hindi siya sinasagot ng nanay niya. So isang araw, sabay na nanligaw sina Makisig at itong si Gabo.
0: Gabo.
1: Kay Motya. Dumating si Makisig sa kayang puting kabayo. At may dalang...
0: May kabayo. Teka lang, may sound effects tayo. Kabayo? Parang tayo nasa radio drama. May puting kabayo. Sakay. Nang puting kabayo.
1: Tapos daan-daan yan.
0: Umbrero. Gumilis. Sige.
1: So, ito na. May dalang puting kabayo itong si Makisig. At may dalang napakaraming rosas, Papa Jeffrey. At meron pang musikero na nakabuntot sa likod niya. Kumbaga merong ano, Papa Jeffrey, may banda pang nakasunod.
0: Mm-hmm.
1: Lumuhod pa itong si Makisig. At ang sabi mo, Tia! Ibibigay ko sa iyo ang buwan at mga bituin! Mga linyahan eh. Napangiti itong si Motya. Ang sabi niya, ang sweet naman. Kinabukasan, dumating itong si Gabo. Walang kabayo. Walang rosas. Pero, may dala siyang isang sakong bigas, Papa Jepoy.
0: Isang sakong bigas?
1: Oo.
0: Galing sa bigasan ni Kuya Kiko.
1: Napakaganda.
0: May bigas siyang dala.
1: Oo, may bigas siyang
0: dala. May isa rosas.
1: Rosas. Siya may bigas. Dala pang may musikero pa. Ito si Gabo.
0: Dala niya, Super Hasmin. Wagwag, dinurado.
1: Tinitingnan kasi niya si Mutya, mukhang nagda-diet. Shirataki daw dinala.
0: Zero calories.
1: Zero calories. Mamahalin na. Oh, sige po. May bigas kayo? Wala na. Kalain mo. Napanginabangan ito ni Mutya. Sabi niya, ito, may dala akong bigas. May ulam kayo? Wala rin. So ito si Gabo, naglabas, Papa Jepoy. Naglabas ng dalawang manok.
0: Dalawang manok?
1: May kumpleto.
0: Kumpleto.
1: Tapos tinanong niyo, Mutya, may manok ako. May, ano? May papaya ba kayo dyan? May sayote ba kayo dyan?
0: Magtitinola!
1: Oh, may sili. Oh. Eto na, oh. Solves na to. Hindi ko kaya ang ibigay ang buwan at bituin. Pero kaya kong siguraduhin sa'yo na hindi ka matutulog na gutom.
0: Yun.
1: So parang etong si Mutya, napaisip po. Pero wapo yung isa. Pogi yung isa eh. Pero hindi lang pala kay Mutya, mabait itong si Sigapo. Tuwing gabi ay pumupunta siya sa gubat at inaharang niya mga karwaheng puno ng ginto ng mga tiwaling opisyal.
0: Paano yun? Paano yun?
1: Ha? Kumbaga parang siyang ano, Papa Jepo eh.
0: Robin Hood?
1: Parang ganun. Parang whistle ano yun eh. Blower eh. Kumbaga.
0: Nilalaglag niya yung mga tiwali.
1: Inaharang niya itong mga karwaheng puno ng ginto. Kasi yung mga ginto na yun, eh parang kumbaga galing sa corruption. Ganun ginagawa niya. At tinatakot niya. Kumbaga talagang ano eh, medyo matapang itong si Sigabo pala. Hoy! Ibaba niyo mga ginto! Mga magnanakaw kayo! Tapos, siyempre tinatanong siya, ano ka ba? Wag niyo nang itanong. Ibaba niyo yan. Masama yung ginagawa niyo. Talagang nagigipag-away siya, Papa Jeff. So, si Sigabo, in short, kinuha niya yung mga kayamanang dala-dala ng mga tiwaling mga opisyal.
0: At
1: lihim niyang ipinamamahagi sa mga mahihirap.
0: Parang Robin Hood.
1: Oo. So, eto mga mahihirap, binibigyan ng bigas, binibigyan niya ng gamot, binibigyan niya ng mga bata ng mga damit. At kapag tinatanong siya, Sigabo, saan mo nakuha ang pera? Ma-sideline ako.
0: Sideline.
1: Anong ginagawa mo? Nakaganon lang yung kamay ko.
0: Tapos?
1: Nakaganon lang.
0: Tapos?
1: Nahawakan ko yung kamay ko magkadikit.
0: Parang nagdadasal ah.
1: Oo.
0: Tapos? Ganyan yung ginagawa niya?
1: Inuubad niya yung damit niya. Nakaganon
0: tapos?
1: Daw siya. Tapos konting giling lang.
0: Tapos? Pati lang?
1: Konting giling lang daw.
0: Yung palang sideline.
1: Sideline niya. Kaya doon siya nagkakapera.
0: Patingin nga daw.
1: Ha?
0: Patingin nga daw.
2: Aray ko.
0: Gumigiling ha. Sumasayaw na. Naglalak pa.
5: Nice job, please welcome. Gabo.
6: Ang daming ko nito sa'yo, di na mapalagay.
0: Dumadaw na. Hindi.
1: So sideline daw. Ano sideline? Basta huwag na kayong makulit. So isang araw, nagkaroon ng malaking taggutom sa kaharian, Papa Jepoy. So walang ani, walang pagkain. So nagsara lahat ng mga tindahan, Papa Jepoy. So etong si Makisig, Papa Jepoy, etong si Mutya, nagpunta kay Makisig. Makisig! Wala ng pagkain ng pamilya ko. Hinawakan ni Makisig.
0: Sabi mo, pag nakita mo ako, busog ka na.
1: Hinawakan ni Makisig ang kamay niya. Mutya, oo. Magtiwala ka. May pagkain ka. Yun pala walang bigas. Walang pera.
0: Pero gwapo.
1: Anong meron ka? Ngumiti si Makisig.
0: Di ba sabi mo, makita mo lang ako, busog na ako.
1: Oo. Ano meron ba? Sabi niya, ako. Oo. So tamihitahimik itong si Mutya. Sabi niya, sabi niyo, loko pala to si ano.
0: Di ba sabi mo, ulala?
1: Ha?
0: Di ba sabi ni Mutya?
1: Oo.
0: Makita lang kita na ulala na ako.

0: Wala na makain eh.
1: Wala na makain. So sabi ni ano ni Mutya, wala pala to eh. Puro lang pala salita to, puro lang papogi. Ngayon dumating itong si Sigapo. May 10 karwahe, puno ng bigas, gulay, karne at mga gamot. Medyo na ano si ano ah, na-amaze itong si Mutya.
0: Kompleto.
1: Grabe naman to. Hindi naman kagwapuhan pero parang ang pogi-pogi niya dahil
0: tagapagligtas.
1: Pogi points, Papa Jepoy.
0: Tagapagligtas eh.
1: Oo. Tapos wala nang si Sigabo. O kumain na kayo diyan mga kababayan ko.
0: Ah, lahat kayo, sabi.
1: Oo, kumain na kayo diyan. Sabi niya. Sige, magpakabusog kayo. Sometimes you have to bend the law.
2: Anak ka ng puso. Anak ka ng puso.
1: Tinatanong siya, saan magaling yung pera mo? Huwag mo nang itanong. Huwag mo nang itanong yan. Kumain na kayo. Ang importante, busog tayong lahat. Buong kaharian, buong bayan. Kumbaga, at dun, Papa Jepoy, dun para napatunayan ni Mutya na sa lahat ng mga nangyayari, kasi hindi naman lahat na papogi-pogi lang eh. Dun niya na-realize na hindi pala kailangan ng pagwapuhan na lang. Yung importante yung kung gaano ka galing dumiskarte itong lalaki. Na kaya siyang ipaglaban sa hirap at ginawa.
0: Yun. Yung sinasabi ko kanina.
1: Oo. So doon niya na-realize na eto na yung tamang
0: Papa Jepoy, pakitanong nga sa kay Papa Carlo kung ano pa laman ng mga karuwahe.
1: Ha?
0: Pagkain, gamot, ano pa?
1: Pagkain, gamot, mga damit.
0: Ano pa? Kompleto? Ha? Tubig?
1: Meron tubig.
0: Damit, ano pa?
1: Ha?
0: Ano pa?
1: Hindi pa nagdatapos dun, Papa ano? Jepoy, dahil nga sako-sako ng pinamamahangi dun sa mga ano, di ba?
0: Oo.
1: Mga dilata, mga ano, damit.
0: Ano pa dala?
1: Mga medisina. At syempre, kasi pag dumating yung panahon na naubos na rin yung mga stocks nila, kasi wala naman silang trabaho, may kasamang maleta.
2: Anak ka ng puso. Anak ka ng puso.
0: Maleta?
2: Anak.
0: Ano ba yung Sigabo? Marines?
3: This song is brought to you by Nature Spring Distilled Drinking Water. Trust your instinct. Choose a trusted distilled water brand by doctors.
4: Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
3: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms.

0: Sabaw pa lang, panalo na with North Sinigang Mix.
1: Barangay LS 97.1
2: Number 1
3: Stronger
4: Inatibay
3: Forever
4: Habang buhay
1: Number 1
5: 8:43 ang oras sa buong barangay. Welcome back to the show. Ito po ang Potpourri Friends, ang number 1 sa Metro and Mega Manila. Pangalan ko Papa Jepoy.
6: My name is Papa Carlo.

0: Alam mo naman ang mga papa mo. Papa Jepoy, kape tayo. Habang maulan. Uy, sarap magkape.
1: Ah, umuulan na ba dyan? Dito sa amin kasi wala pa, no? Hindi naman umuulan dito.
0: Pero, paalala lang ha, dahan-dahan sa kape ha. Hinay-hinay lang.
1: Oo, kasi masama din yun pag maraming caffeine sa katawan mo.
0: Sa sobrang lakas mo magkape, yung kape ang kinakabahan sa'yo.
2: Aray ko!

0: Sa sobrang laas mo magkape, Diyos ko.
1: Ang kape mismo ang kinakabahan sa'yo.
2: Aray ko.
0: Kabisado na kita. Kilala mo naman ang papa. That's it for today. Thank you very much, guys. Nag-enjoy ba kayo? Okay ba ngayon? Okay, okay. Stay safe. May bagyo. Super typhoon Inday. Pagdasal natin yung mga kababayan natin apektado. At yung mga nasa labas, TNVS drivers, baka nakalimutan natin.
1: Oo, yung mga nasa in-drive grab.
0: Yes, nakamotor, nagko-commute mga pasahero. Mga nagko-commute, nakapila sa terminal. Yun namin kayo maisa-isa sa tindahan, sa pamilihang bayan, mga suki natin, sa bakery, sa mga kainan, sa karinderiya, sa lugawan. At sa lahat pa ng nakikinig sa atin, nasa bahay, sa opisina, sa trabaho, mga security guard. Hospital. Maraming salamat po. So, kung nag-enjoy kayo every morning, Monday to Friday, tandaan nyo, Pot Put and Friends 6 a.m.
1: Bukas ulit, 6 to 9 in the morning, mga kabarangay.
0: So, baka meron pa kayong gusto mapakinggan, message nyo lang kami, hindi pa naman tayo tapos.
1: May ilan pang minuto?
0: Yes.
1: Pwede pang maisingit.
0: Sagarin natin. Wala muna nga alis. Pwede nyo kami message. Follow nyo lang kami sa aming mga social media accounts. Search nyo lang. Pa-follow nga pala ako sa TikTok. Papa Jeps. Yan.
1: Papa Carlo 971LS.
0: Uy! Birthday daw ng misis ni Dennis. Batiin natin. Sa lahat ng asawa nitong si Dennis Capiral, walang ibang paborito kundi si Jen.
3: Happy, happy, happy birthday.
0: Happy birthday, Jen.

0: Siguro, pwede pang maging ikaw at ako. Pero hindi na ngayon at hindi na dito. Sa susunod na buhay, palarin na sana tayo.
1: I-talk to Papa na.
2: Number 1.

0: isang bansa, isang barangay, habang buhay!
1: Uy, grabe, ilan tayo ng sobrang lakas kahapon?
0: Yes!
1: Kagabi, anong oras na ba yun? Parang mga 7 something.
0: Oo, parang medyo maaga pa eh.
1: Let the kidlat and the kulot is giving.
0: Yes.
1: Nakakaloka.
0: Ang sarap lang din talaga ng medyo umuulan. Kasi medyo naiiba yung panahon eh. Kumbaga parang lumalamig, gumiginaw. Ay, nako.
1: But not so good for...
0: For...
1: Everyone.
0: Not everyone.
1: Yes. Kasi nga,
0: kasi
1: may
0: mga
1: kapuso tayo, syempre, mga nag-ti... Yung mga... Syempre, may mga nag-ti... Diba? Lalo na yung mga nagtitinda na walang... Hindi maayos yung ano nila.
0: Oo, syempre. Yung wala masyado. Anong tawag doon? Yung sa ganun? Yung pang ano, pang...
1: Bubong?
0: Bubong. Ah, yes. Yung parang, yung ay parang extended ng bubong.
1: Sa lulo? Charat! I don't know. I don't know.
0: Ay, nakong tawag dyan. Pero kapuso mga kabarangay, kayo ba ay naramdaman nyo ba na sayang kayo? Na parang pakiramdam nyo wala kayong kwenta, wala kayong halaga. Nako, ang hirap din naman yan. Yung tipong ipaparamdam sa'yo nung una, mahal na mahal ka. Pero makalipas ang ilang buwan, taon ng inyong pinagsamahan, doon mo na makikilala ng lubusan itong taong ito. Pero, eto, nung makilala mo, doon mo naranasan ang sobrang masasakit na nangyari sa iyong buhay.
1: Minsan kasi, kapag ka na-in love tayo, diba, sa simula, lalong-lalo na yung mga lalaki. Yan, papakita lang nila yung mga good side nila. Pero once na nakasama mo na yan sa isang bubong, dyan nalalabas ang totoong kulay niyan.
0: Ayan, yan ang...
1: Yan pala ay isang dragonfly.
0: Dragonfly.
1: Ano ang isip? Nahayot, tapos insect pa yung pumasok. Kakainis.
2: Sa'yo?
0: Sa lahat ng insect yun.
1: Dragonfly yung pumasok. Ewan ko.
0: Ay, naku,
1: hindi
0: ko masabing kapuso.
1: Butterfly.
0: Yes. But anyway, welcome na po sa programang Talk to Papa. At kasama niyo po ngayong umaga si Papa Johan.
1: Ako si Papa Ace.
0: At live na tayo ngayon sa Facebook ng Barangay Alas 97.1. Mga kapuso, naghahanap po kami ng bibida na napagdaanan nyo. Napiling nyo ba na kayo ay nasayang?
1: Ay,
0: nako, pwede kayong tumawag.
1: Madami yung ganyan. Yung iba nasayang yung oras nila, tapos nasayang yung opportunity. Kasi nga, pinili nila kung career ba or love. Pinili nila yung love.
0: At hindi lang yun yung nasayang. Nasayang yung oras mo. Nasayang yung pagod mo. Nasayang ang pera mo. Nasayang lahat ng effort mo.
1: Nasayang yung ganda mo.
0: Oh!
1: Diba?
2: Right.
1: Tapos yun, pag humiling ko sa salamin, halo, ang pangit ko na. Ganun. Kasi nga nagtsaga ka din sa relasyon niya.
0: Ayan, mga kapuso ha, tumawag kayo sa ating hotline 8374-8737. Okay naman 8374-8747. Naghahanap po kami ng bibida. Maaari kayo mag-message sa aming Facebook. O kaya naman, mag-message din kayo sa Facebook page ng Barangay Alas 97.1. At mamaya-maya lamang, makakasama na natin ang ating bibida. Para po sa inyo, sa mga kapuso natin, na feeling nila ay nasayang sila. Ito po ang kantang ito. Para sa inyo, Di Ka Sayang by Ben and Ben. Ako po si Papa Johan.
1: Ako si Papa Ace.
0: Sa Talk to Papa.
1: Number one.
0: Forever.

0: 97.1 Strawberry Forever.
1: Ang dami na nating pinagdaanan. Lahat ng yon, hindi natin sinukuan. Pero pagod ka na yata eh. Parang ako na lang yung gustong lumaban.
2: I-talk to Papa na!
3: I'm gonna knock on your door. Mga kapuso, mga kabarangay, 9:14 oras natin. Live pa rin tayo ngayon sa Facebook ng Barangay Alas Nari 7.1. Ano pang hinihintay nyo? Makiki-heart, makiki-share, makiki-follow na rin po ng ating Facebook page. At mga kapuso, welcome back sa Talk to Papa. Kasama niyo po si Papa Johan.
4: Ako si Papa Ace.
3: At eto na ang ating bida, si Teen. No?
4: Hello, ay, Teen. Meron
3: kay Teen. Hello, Teen.
4: Hello.
5: Hello po. Hello. Ayan. Po. Hello po, magandang umaga po.
4: Good morning.
5: Oh, magandang umaga po. Hello
3: po. Teen. Teen, kasama ngayon si Papa Johan at si Papa Ace. At yung mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay maaaring natin ma-upload sa iba't ibang social media accounts at digital platform namin. Okay lang ba sa'yo?
5: Okay lang po. Wala problema.
3: Walang problema.
4: Alright.
3: Okay, so Teen, ano ba ang nangyari?
4: Paano mo gustong simulan ng iyong kwento?
5: Ano po, about, naiyak na agad ako.
4: Bakit?
5: Hindi, kasi yung about sa amin ng dati kong kalibin.
3: San mo ba ito nakilala, itong kalibin mong na ito?
5: Ano po, magkababata po kasi kami dati sa QC. Tapos po, nagkita ulit kami dahil sa social media, nagkaroon ulit kami ng communication.
3: Mm-hmm.
5: Tapos doon po, parang nagsimula ulit kami maging boyfriend, girlfriend, hanggang sa...
3: Wait lang, paano kayo naging boyfriend, girlfriend? Kumbaga, nung kabataan nyo,
4: magkaibigan
3: na kayo, ganun. Pero may something na ba sa inyo nung kabataan nyo?
5: Wala po kasi, 9 years old po ako, tsaka 10 years old po siya.
3: Okay, sobrang bata
4: niyo pa. So wala pa yung mga ganun.
5: Wala pa po.
4: Kalaro-laro pa lang.
5: Opo, mga laro-laro pa lang ng tumbang preso. Opo.
3: Wala pa yung mga tusok-tuksuhan.
4: Tapos after ilang years bago kayo nagkita ulit?
5: Ano po, kasi umalis po kami ng QC 2006. Tapos nagkaroon po kami ng communication 2016.
3: Mm-hmm.
4: So tapos, 10 years?
5: Yan po.
4: Okay.
5: Opo, ganun. Opo. Tapos nagkaroon po ulit kami ng communication sa social media. Kasi sa mga common friends na rin po na mga kababata rin namin, parang nagkaroon ng mutual, ganyan po. Doon, nagkaroon kami ng communication dahil sa mga dati naming friends. Tapos nanligaw po siya. After 3 months, naging kami po hanggang sa... Apo. Kasi okay naman din po kami. Hindi naman po siya parang hindi po naman po siya bastos or what po.
3: Mm-hmm.
4: At saka kilala mo naman na siya.
5: Kilala ko,
4: bata siya. Kasi, kumbaga, mas malaki yung tiwala mo sa kanya compared dun sa iba, di ba? Kasi nga, kababata mo to. Kahit papaano, magkakilala na kayo noon pa man. Okay, tapos?
5: Opo. Tapos po, then after a month, naging kami, nabuntis po ako. Ito po yung naging panganay namin na 9 years old na ngayon.
4: Hi, ganun talaga na kapag nakipagrelasyon noon, nabubuntis.
3: Ang bilis.
4: After a month,
3: nagkabuntisan
4: na. Okay, tapos?
5: Tapos nabuntis po ako, tumira po ako sa kanila, sa family niya, sa QC. Kasi galing po kasi ako ng Rizal, pag galing po ako ng QC, lumipat po kami ng San Mateo Rizal.
3: Mm.
5: Then pupunta pa po yan ng San Mateo Rizal. Tapos doon na po, kutinin na nila sa bahay nila sa QC. Tapos yun nga po, dahil nga nagkaroon ng conflict sa family niya, bumukod po kami kasi yun naman talaga dapat bumukod kami.
3: Yes.
5: Then after bumukod po, nag-start na rin po siyang naghanap din ng trabaho. Nagtrabaho po siya. Marami na rin po siya pinasukan, nag-petron, nag-guard, nag-ano po. Tapos nung nabuntis po kasi hindi po ako po pwede pag-work kasi masailan po yung pagbubuntis ko sa pangalan.
3: Ano, bedrest ka?
5: Bedrest po talaga ako, sir.
3: Okay.
5: Kasi nagbubuntis ako, halos kadagal lang po, tinudubo po talaga ako.
4: Uy, parehas tayo. Hindi masyadong makapit yung bata.
3: Oo, kailangan nyo ng folic acid nga ba yung binibigay?
4: Ano
3: nga ba?
4: Basta may binibigay naman, napampakapit.
6: Lubid. Tapos, ano nangyari?
5: Tapos, nung mahatim na po yun, okay naman po. Kasi kahit may mga nagiging issue po kami sa pambababae din niya.
6: Ah, noon pa lang. Mm-hmm. Pero nung simula nung inyong pag-iibigan, syempre nangangarap kayo together, no? Ano yung mga pinag-usapan nyo? Ano yung mga pangako nyo sa isa't isa? Ano yung mga gusto nyong mangyari sa inyong dalawa, sa relasyon nyo?
5: Ano, ang pangarap naman kasi namin talaga, sir, ano yung goal namin, mag-abog kaming dalawa eh.
6: Mm-hmm.
5: Kasi syempre, di, alam naman po natin lahat dito sa Pilipinas, wala talagang ano po eh. Kaya sabi namin, mag-abroad kami dalawa. Kaso nga po nasira dahil nung dumating na po yung... Sa lahat naman naging problema namin, kinaya naman po namin.
4: Nang kayong dalawa, like meron kayong open communication, ganun. Yes. Napag-uusapan nyo talaga. Before matulog, ganyan, nag-uusap kayong dalawa. That's nice, di ba? Bilang nagsimula ang inyong relasyon at nagkabuntisan. Mm-hmm. Nako, mga kapuso, mga kabarangay, saan po tayo dadalhin ang kwentong ito ng ating bida at bakit naiiyak na siya simula pa lang? Kasi doon sa simula nung pagiging magkarelasyon nila, I think okay naman yung mga bagay-bagay. Mm-hmm. Lalo pat meron ng background, magkababata sila, magkaibigan. Pero netong nagsama na sila, kahit na marami daw pagsubok, nakaharap nilang dalawa nang sila ay magkasama.
6: Pero
4: dito ka magtataka eh, bakit biglang may magbabago? Mm-hmm. Or may magbabago ba sa kanilang
6: ano
4: dalawa?
6: Ano kayang pagbabago ito if ever naman? Kasi maganda na nga sana yung foundation nila together.
4: Yun ang dapat nating alamin. Mga kapuso, ano pa kaya mga susunod na mangyayari? Ako si Papa Ace.
6: At ako po si Papa Johan.
4: Ito ang Talk to Papa.
6: Number 1.
4: Forever.

0: bayan kagabi ah.
1: Pre, nandun ako kagabi, kaya lang biglang tumawag si misis eh. Ang sabi niya, pag di daw ako umuwi, ipapakain niya sa aso yung niluto niya.
0: Kaya pala nagmamadali ka umuwi ah.
1: Oo pre, mahal na mahal ko yung aso namin. Ayaw kong mapaano eh.

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Nagasan ka? Parang di ka nababasa.
2: Taga-barangay LS.
3: Ang husay!
4: So easy to use.
5: Everest Washing Machine.
4: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
3: Siyempre, it's you, babe.
5: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
0: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
6: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels. Tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex, the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan na Vanular.
9: Ma'am, si Oli po. 968 pesos ang bagay ng kagos.
10: Ay, wala akong barya.
11: Walang barya!
12: Ay, wala akong panukuli.
13: Walang sukli.
14: Ay, dapat ng GCash Pay online para bayad agad sa online shopping. Wala nang suklian.
15: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Bago bayad. Sakto payments. Secure checkout. Pay online with GCash.
16: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
17: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
18: Hello mga kapuso, ako po si Papa Ace, radio DJ at host. Araw-araw gamit ng gamit ang boses ko, kaya kapag umatake ang itchy sore throat, talagang istorbo sa trabaho. Buti na lang, may Somux Throat Spray. Madaling gamitin at diretso sa lalamunan para makatulong magbigay ginhawa kapag may discomfort sa throat. Nakakatulong din ito to kill the viruses and bacteria na hindi kaya ng pa-cool candy lang. Na-discover ko na ang the end of itchy sore throat. Somux Throat Spray na ang gamit ko ngayon. Hindi lang giginhawa ang sore throat o makating lalamunan. Tanggal pa ang virus at bacteria na sanhi nito, kaya end talaga ang itchy sore throat. Sobrang dali lang gamitin ng Somux Throat Spray. Just lift the spray nozzle, target and spray. 2-4 times lang every 1.5 to 3 hours ang pag-spray. Benzidamine, hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Somux Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Stronger forever.
1: Tagasan ka?
10: Taga Balong Bato!
1: Tagasan ka?
10: Taga Barangay LS!
19: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Barangay LS 97.1
8: Number 1
20: Stronger
21: Inatibay
20: Forever
21: Habubuhay
17: Number 1
10: Kahit hindi ako kagandahan, minahal pa din niya ako ng lubusan. Haba ng hair ko sa part na yan.
22: I-talk to Papa na.
23: I'm begging you.
18: 31 minutes after 9 o'clock in the morning. Yan po ang ating oras, mga barangay. Programang Talk to Papa with Papa Johan.
24: Ako si Papa Ace.
18: At ang ating bida na si Tina. Ito na nga, maganda kayong foundation eh, di ba? Magkakilala na nung bata pa lang. No, hanggang sa makalipas ang ilang taon, nagkaligawan, naging sila, at nabuntis. Pero ano pa kaya ang mangyayari dito sa kanilang relasyon? Balik natin si Tin. Hello, Tin.
25: Hello po. Good morning ulit po.
18: Good morning, Alat. So, aba, ano pa mga sumunod na nangyari?
25: Ayun po, after na nangyari, dahil sa pambababae rin yan, accept ko naman din po kasi syempre puso po yan at syempre lalaki.
18: Ay, anong accept? Ako hindi ko i-accept yun. Accept mo na yun. Ibang
25: hindi po kasi ilang beses po rin kasi nangyari na may nagiging babae din siya.
18: Tapos sinatanggap mo lang ng tinatanggap?
25: Hindi sa mga anak ko.
18: Ano? Ano yan? Nagiging marupok ka girl.
25: Oh. Hindi, yung panganay ko pong anak, 9 years old, kumbaga syempre may isip na po.
18: Mm-hmm.
25: So, sabi ng anak ko, patawarin mo naman kasi ayoko magaya sa mga ibang kaklase ko na walang tatay. Kasi kahit ako, danas ko po na walang tatay.
2: Mm-hmm.
25: Ayoko po mangyari sa mga anak ko na walang tatay. Kaya ayoko po nadanasan ng mga anak ko. Kaya patuloy ko siya pinapatawad. Pero kung positive na po, pero kung hindi ko nasunap na kinaya kasi security guard na po siya, nagkaroon po kasi kami ng matinding problema sa pambababae rin niya. Tsaka nagbisyo po siya.
2: Anong klaseng bisyo ito?
25: Droga po.
2: Oh, aral. So, ibig sabihin, ikaw may trabaho ka?
25: Ngayon po, nagtatrabaho na po ako kasi wala pong choice, kasi walang bubuhay sa mga anak ko.
2: Oo, I mean, nung mga panahon na yun, sa siya lang yung nagpo-provide
25: apo,
2: para siya, sa pamilya.
25: So, lahat po siya lang.
2: Napagkakasya naman yung sinisweldo niya.
25: Opo, kaya naman po kasi malaki naman po yung sahod ng guard. Kasi matagal-gal naman na po siyang guard. Kaya so po, influensyaan po kasi siya ng barkada.
2: Kailan nangyari ito?
25: Last year po. Nagkaroon po kasi kami ng problema dahil sa, yun nga po, sa pambababae din niya. Tapos, lumala po kasi, inaano niya, tamang hinala daw po. So, sabi ko, hindi naman ako maghihinala kung wala akong nakita sa cellphone mo. Tapos hanggang sa,
2: at anong,
25: opo, may nangyayari po sa kanila nung babae.
2: So, paano mo nalaman na nakikita mo, nababasa mo ba? Or,
25: ano, opo, nabasa ko po kasi dahil nga po, hindi ko po alam bakit gano'n na lang po ako kaano sa cellphone niya. Kasi nagpalit siya ng password, lahat-lahat. Hanggang sa, meron po ako naging kaibigan din po na marunong sa cellphone talaga kasi cellphone technician. Binuksan po niya yung cellphone. Nagpapunog sa nalaman ko lahat. Hanggang sa nalaman ko, nakikipagkita siya dyan sa Aurora. Marami po kasing tabi-tabing ano dyan eh. Bubaw eh.
2: Oo nga. Tapos?
25: Tapos ano po, tapos nalaman ko po tumawag yung babae mismo habang nagro-roblock po kasi yung anak ko sa cellphone ng asawa ko. Kasi kita ko yung mga incoming calls na hindi niya sinasagot. Ang sabi po niya, kabady niya lang sa trabaho. Ibig sabihin kabady, kapartner niya na guard. Yung pangalan po kasi ng babae, May, ngayon pinag-shuffle niya po naging Ami po yung naging pangalan. Mas tinagot ko po, ang sabi niya, sabi ko sa cellphone, saan ka na? Kanina pa ako nandito sa yung red na building po. Tapos yun, nagkasagutan na kami, nagmurahan na kami, hanggang sa hindi niya pa rin inaamin. Sabi ko, hindi na tama na kasi nabuntis mo na pala yung babae.
2: Wow!
25: Yun ako yung naging hudyat na paghihiwalay namin kasi nabuntis niya na.
2: Anong sabi niya? Napaamin mo ba siya? Sinagot ba niya yung mga tanong mo na gusto mo ng kasagutan?
25: Inaamin naman po niya. Hindi naman niya daw sinasadya. Sabi ko, pang hindi mo sinasadya. Ilang buwan pa lang sa'yo, tatlong buwan na pala. Nabutis mo na pala yung babae. Hindi ko kasi matanggap na umuwi ka pa rin sa akin. Parang walang nangyari. Walang nangyari umuwi ka sa akin. Di pala may nabuntis ka ng iba. Ano pa, sales lady pa mismo nung pinagtatrabahuan mo. Ano ako, nandiririn ako sa sarili ko na halos bigay ko lahat sa'yo. Inalimutan ko yung sarili ko para sa inyo sa mga anak ko. Pero bakit ito yung susukli mo? Uuwi ka pa rin sa akin, gabi kami. Hanggang sa yung gabi na po noong November 10. Umalis na po siya sa bahay. Bahay. May namin hindi na po siya umuwi. Inaas ko na po sa labis na kasi hindi ko makakaya pa. Makita siya. Kaya pala sabi ko, nagre-regalo ka sa akin ng mga bulaklak. Ito wala namang okasyon. Hindi ko alam kung saan po siya umuwi nung mga datin kasi wala po po akong balita. Nag-proceed na lang po akong mag-apply-apply sa iba para may ipakaano po ako sa mga anong kahit na nagsusustent ko siya ng paunti-unti. Hanggang yung naging dagot po sa kanya after ilang months, may tumawag na lang po sa akin na police. Sinabi sa akin, ikaw po ba yung dating ka-live-in ni SD Ganyan? Sabi ko, bakit po? Dati po niya ako kinakasama. Sabi niya, dito po siya.

0: Pinauhan mo ang isang bagay, yan po ay choice mo, sinadya mo po yan.
1: Choice at choice mo yan, pinili mo yan.
0: Kaya tigil-tigil sa mga yan. Kaya tigil-tigil sa mga sinasabi nila, hindi nila sa hindi mga sinasadya yung halimbawa, kumuha ka ng tubig, pwedeng natapon. Kasi, 'di ba? Hindi mo na ano, nakita ng maayos. Yun ang mga hindi sinasadya. Okay, pero yung mga ganyang klase ng bagay, sinasadya mo po yan.
1: Yeah, yung mga pagsindi ng apoy.
0: Nakapikit ka pa nga eh. Nakakalungkot ang mga nangyayari, mga kapuso. Anyway, ano pa kaya ang mga susunod?
1: Ako po si Papa Johan.
0: Ako si Papa Ace.
1: So talk to Papa.
0: Number one.

0: Barangay LS 97.1 Stronger Forever.
1: Seryoso? Kapal ng mukha mong sabihing seryoso, hindi ka naman makukontento.
2: I-talk to Papa na.

0: Pagkatabi ang mag-asawa, pero hindi nag-uusap.
1: Di na naman ako pinapansin nito. Babae na naman iniisip nito.
2: Kung sakto sa paa ni Cinderella yung sapatos niya, bakit natanggal? Di kaya nagpapanggap lang siya.

0: Habulin, please. Tandaan mong hindi akong umayaw. Ikaw tong bumitaw.
1: I-talk to Papa na.
2: Dami yung
3: 10:01 oras natin, mga kabarangay. Programang Talk to Papa at kasama niyo pa rin si Papa Johan.
4: Ako si Papa Ace.
3: At ito ang ating bida na si Tina. No, ramdam na natin yung bigat ng kanyang kalooban sa lahat ng mga nilalaman niya. Sa mga maling ginawa nitong kanyang partner.
4: Natauhan din at bumitaw. Kasi nga, matapos niyang malaman na itong kanyang kinakasama ay nakabuntis ng ibang babae.
3: Yes.
4: So, November 10, na mangyari ito nang paalisin niya at nawalan, I mean, nagbibigay-bigay pa rin naman daw yung lalaki kahit papaano, pero tuloy na siyang nakipaghiwalay. Kasi hindi niya nakaya yung paulit-ulit na sakit at bigat na dulot nitong lalaki na ito sa kanya. Pero, nang makalipas ang ilang buwan, may tumawag sa kanya.
3: Yeah, may pumunta. May sinasabi, kapulisan na. No, ano kaya ang meron dito? At pinapupunta dun sa police station.
4: Mm-hmm.
3: Ako, ano kaya ang meron dito? Hello? Kaya ang meron dito?
5: Hello, sir. Hello po. Ako.
3: Mm-hmm. Ano ang Apo, meron dito? Bakit ka pinapunta dun sa police station?
5: Nangyari po ito February 9, nangyari po. Dito mawag po sa akin ng mga 12 p.m. sa akin. Kasi inaano ko nga sa kanya kasi niremind ko po siya kasi tuwing 10:25 po kasi ang sahod. Niremind ko po siya na baka pwedeng hindi ko naman, parang remind lang po pero hindi naman siya nakakapalya-palya. Ngayon hindi na po siya sumasagot. Yung pala, may nangyari na pala. Then may ID po kasi siya na dun sa person for emergency, which is sa parang yun. Naging asawa naman din niya ako. Tapos, yun na po, tumawag sa akin. Sabi niya, nandito po sa station ganito, sa Pasig, sa SD, ganyan. Sabi ko, sir, bakit po? Ano nangyari? Sabi niya, ma'am, pumunta na lang po kayo dito. Parang, yun nga, kinabahan na po ako. Parang, ano nangyari? Bakit? May ganung senaryo na ngayon dahil ako lang po sa bahay at yung mga anak ko pati mga anak ko dala-dala ko po kahit wala po kasi mapag-iwanan dahil nga po dahil
3: so,
5: kami na lang po ng mga
3: doon.
5: Anak
3: pumunta, ko pagpunta mo doon sa police station, ano nangyari?
5: Pagpunta ko po doon sa mismo police station, sabi ko, sir, ano po nangyari? Bakit ganito po? Bakit po napunta yung sabi ko parang po asawa ko. Bakit po nandito? Sabi ko, hindi mo ba alam yung asawa mo? Nahulihan siya ng 3 gramo. Tatlong gramo na habang nasa trabaho. Tapos may illegal test para po siyang ginawa sa trabaho niya. Maraming nawala akong gamit. Na ginawan, nakita po siya sa CCTV habang nasa trabaho. Kinukuha niya yung mga gamit dahil ang gamit po niya. Sa droga.
4: Oh. So, nagnanakaw na siya.
5: Pag-upara pang bisyo niya.
3: Grabe rin epekto, no? Ng droga.
4: So, nandun ka sa presinto, nakausap mo ba siya?
5: Hindi pa, sir. Hindi pa po siya nakausap kasi dilipat pa po siya sa ibang headquarters. Doon sa pinakamalaking headquarters ng
3: Kasi mabigat-bigat talaga yun.
5: Apo.
3: Oh.
5: Then, sabi ko, ma'am, kung gusto, sabi nila, ma'am, kung gusto mo makita yung asawa nyo, punta po kayo sa ganito. Yan, isang sakay lang naman ang tricycle. So, nagdali-dali ako habang umiiyak ako kasi yung mga anak ko nag-iiyak.
4: Ilan yung anak mo?
5: Dalawa po.
4: Yung panganay, ilang taon?
5: 9 years old. Tsaka 4 years old po yung bunso.
4: Nako. Tis oras ng gabi kasi madaling araw na, alas 12 sila tumawag eh.
5: Di, alas 12 po ng tanghali.
4: Ah, tanghali. Okay.
5: Opo.
3: Pero
5: opo,
3: yun, mga bata, tapos makikita nila yung tatay nila nandun.
4: Oh, okay, sige. Anong nangyari?
5: Pagdating ko po dun, sir, ang tagal ko pong nag-antay kasi iniimbestigahan pa po siya. Nasa labas po ako sa waiting ano po ng police. Tapos, hindi na po ako mapakali. O, mga dalawang anak ko nakaupo lang doon. Sabi ko, dyan lang muna kayo hanapin yung papa niyo. Kasi nakita ko po yung papa nila nandun iniimbestigahan. Kasi hindi ako pinapapasok, sir. Pumasok ako. Inula ko na lang yung pinto kasi nakita ko na siya nakadilaw na, sir. Nakadilaw na ng damit. Nakapusa. Hindi ko napigilan yung sarili ko, sir. Nasaktan ko talaga siya. Nasaktan ko siya, nasampal ko siya. inawat na lang po ako ng mga polis ko. Sumisip, ma'am, huwag yung nasaktan. Nandun na po tayo, nagkamali siya. Pero kasi sabi ko, inisip mo man lang mga, kahit hindi ako mga anak mo. Hindi mo kailangan gawin ko kasi okay naman eh. Okay naman na kahit hindi na tayo para sa mga bata na lang. Pero huwag mo naman sirain yung buhay mo. Kasi, yung mga anak mo maasa sa'yo. Kasi ako kailangan ko rin maghanap ng trabaho para rin sa mga kanila sa amin. Kasi alam kong hindi na rin naman tayo magiging okay kasi sa nangyari. Ayusin na lang natin para sa mga bata, maging co-parenting natin. Pero hindi dapat umabot sa ganito hanggang sa nag-sorry na siya. Nag-sorry, umiiyak. Hanggang sa sinabi niya sa akin, kasi man, nag-ano ka sa mga paghiwalay, ito na yung naging ano daw niya. Parang yun, doon na lang daw siya kumakalma. Parang ako pa yung naging dahilan kung bakit daw ginawa mag-droga. Kasi nasa paghiwalay daw po ako. Kasi hindi naman kailangan.
3: Pero noon pa lang na kayo eh, gumagamit na siya eh. Diba?
5: Hindi po siya gumamit simula po nung naghiwalay lang kami.
4: Okay. Kasi nga napagbago mo siya kahit papaano. Pero hindi naman tayo masyadong sigurado doon. Okay, kasi nung November 10, diba, sabi mo, umalis na siya. Sino nang kinakasama niya? Saan siya umuwi noon? Mga panahon na yun?
5: Hindi ko na po alam. Hindi ko na po alam kung ano naging balita niya. Kasi hindi na po ako nangingialam sa buhay niya.
4: Basta,
5: nakakapagbigay.
4: Oo, kahit papaano.
5: Opo.
4: So, kumbaga, bahala ka na kung saan ka umuuwi. And then, kung nambababae ka pa, edi go lang. Opo. Basta, wala ka na sa akin. Ikaw ay malaya nang gawin yan. Kasi nakipaghiwalay na ako sa'yo, tapos na yung sa atin. Pero yung sa bata, meron kang responsibilidad, ituloy-tuloy mo naman. Parang something like that, ganun ba?
5: Apo. Tapos yung abas po sa na-open niya, abas na buntis niya, na hindi naman talaga, sabi niya, hindi kasi ako sigurado na po sa akin kasi nga may naging boyfriend na before yung babae may kinasama.
3: Yan ang mahirap.
5: Hindi ako sigurado, sabi niya gano'n. Kaya hindi ko masasabing sa akin kasi hindi nga ako sigurado hindi bago naging kami may naging boyfriend pa yung babae. Mm-hmm. Sabi ko, ang ano kasi doon, ano eh.
3: Pinatulad pa rin niya.
5: Nagkasala ka pa rin sa akin. Nanak tayo, okay na sana kung wala niya. Eh, sabi ko, okay na, natapos na yung problema. Ito na lang yung kinakaharap namin kasi yung gano'y naawa ako sa kanya. Awa-awa pa rin ako sa kanya. Kasi kahapon, sir, dumalaw ako sa kanya sa unang pagkakataon. Dinalaw ko siya kasama yung mga anak ko.
4: So first time ito, simula nung February na nakulong siya?
5: Apo.
4: Okay.
5: Apo, nasa city jail na po siya.
3: So pagdala niyo doon?
5: Kapag dalapun doon, umabisin pa po ako sa iusap siya kasi birthday niya noong June po pinagbigyan na dumalo kasi birthday naroon na anak ko yun. Hindi po pwedeng yung mga anak ko sa ganun. Pero dahil nakiusap yung mama niya, yung mga anak ko, gusto nila makita yung tatay nila. Nakita ko po siya kahapon.
4: So, kumusta?
5: Dumalo po ako. Nakakaawa. Nakakaawa talaga kasi sobrang payat na. Hindi kasi yung opo, nakakakain naman, pero hindi po sapat. Hindi po sapat yung nakakain. Pero nakakain naman, okay naman po siya kasi payat po siya. Kahit na niya po kami, iyak siya ng iyak. Tapos, malapit na rin po kasi siya lumaya, sir, kasi 6 months lang binigay sa kanya. Kasi February,

0: bago po mag-September. Nangyari na siya. Ang hinihili niya sa akin, mayusin daw po namin. Mayusin daw po namin. Baka ako pwedeng bumalik sa buho namin ng mga bata. Kasi sobrang imperno daw po yung buhay niya rin doon. Kasi syempre kulungan na po yun eh. Kumbaga, yun ay naging hatungan niya. Alam niya yung buhay sa loob. Hindi daw po madali. Marami siyang pagsisisi. Yung ginawa sa akin hanggang ngayon pinagbabayaran siya.
1: Pero ang tanong, tatanggapin mo kaya? Nako mga kapuso.
2: Kasi for sure, itong tao na ito, itong kanyang kinakasama na ito, marami nang pumasok sa isip niya. I mean, naisip na niya yung mga mali at tama na ginagawa niya. Siguro, na-realize niya na may pamilya ako.
1: May pamilya.
2: Kasi kapag kasi hindi ka pa nasasadlak o nalalagay sa ganito, hindi mo pa naiisip yung mga importanteng bagay. Ine-enjoy mo lang kung ano yung mga nandyan sa harapan mo.
1: Oo, diba? Naghahanap ka lagi ng better, ng mas maganda, ng mas okay, nasasaya ka.
2: Pero, nung nandun na siya, syempre, nakapag-isip na, malungkot, doon niya naalala na, meron pala akong pamilya, meron akong mga anak, meron akong dalawang anak, meron akong tinataguy na pamilya, pero anong nangyari? Siguro, nagsisisi sa ngayon, pero ang hirap lang dito kasi ang dami kasi na ding time na napatawad mo siya doon sa pambababae niya ulit-ulit, diba? Hanggang sa umabot na umayaw ka na, pero ang desisyon pa rin naman ay nasa sa'yo. Diba? Kasi baka mamaya, eto na naman tayo, magiging marupok na naman tayo, para na naman sa pamilya. Na meron tayo, kahit sobrang sakit, tatanggapin ko.
1: Yung sasabihin,
2: pero, dapat pa ba? Dapat ko pa bang tanggapin ito? Yun ang pinakamasakit na tanong, and for sure, nahihirapan yung ating bida.
1: Nako po, mga kapuso, mga kabarangay. Ano kaya ang iniisip itong ating bida? Tatanggapin kaya niya? Or iisipin pa rin ba niya yung kapakanan ng mga bata na...
2: Nakita ko yung ating bida. Maganda siyang babae. Makines. And then, maganda yung ilong. As in, magandang babae.
1: Wow!
2: May pagka... Kung titingnan ko yung kanyang larawan, may pagka-osang.
1: Uy, Osang! Ang ganda ni Osang, ha?
2: Parang Rosana Roses yung datingan nito. Hello?
1: Okay lang ba, ma?
2: Pasilip namin. May pagka Rosana Roses yung ganda mo, Pasilip namin, mabilis lang. Okay lang?
0: Sige, okay lang po.
2: Sige.
1: Ako.
2: Nako, mga kapuso, mga kabarangay. Mamaya po, ipapasilip namin at alamin nyo kung saan nyo masisilip ang kagandahan ng ating bida na si Ting.
1: Magkakasilipan na.
2: Ganda niya.
1: Osang, alam mo, gandang-ganda ako. Nung kabataan talaga ni Osang, talagang siya yung pinakang, alam mo na, ng 90s, ganyan.
2: Oo, may pagkaganon eh.
1: Pero mamaya, makikita natin. Saan ba natin mamaya makikita ang larawan ng ating bida na si Ting?
2: Pumunta kayo sa ating Facebook page, Facebook Live, Barangay Alas 97. Facebook Live. Pumunta po kayo doon.
1: Makiki-heart muna at makiki-share. Mamaya po balikan natin si Tin at alamin pa natin ang kwento ng kanyang buhay. No, ako po si Papa Johan.
2: Ako si Papa Ace.
1: Sa Talk to Papa.
2: Number 1.
1: 4.

0: nagpapagawa yung barangay ng swimming pool ah. Nag-donate ka ba?
1: Oo naman pre, ako pa ba?
0: Ah talaga? Ayos ka talaga ah.
1: Oo naman pre, nag-donate ako ng 2 timba ng tubig.

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Taga saan ka?
2: Taga Green Hills.
1: Taga saan ka?
2: Taga Barangay LS.
3: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planinar. May 5B vitamins in high levels. Tulong para sa nerve repair and protection. Tulong was nerve pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: May high cholesterol o diabetes?
7: Oh no!
6: Block the bawal with GlucoPro. The super fiber drink helps block sugar and cholesterol spikes after meals with proper diet and exercise.
7: Yes!
6: Say yes to GlucoPro.
5: Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
8: Say yes to the super fiber. Drink GlucoPro.
9: Ang galing! Pang matagalan.
10: Parang tayo lang han.
11: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
11: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
0: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close, bringing home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
12: Bakit RightMed ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
17: Oy, oy, oy! Mag-happy. Happy na naman kayo, ha? Saan na naman kayo pupunta?
9: Kuya, sa Barangay LS!
18: I hope you're all safe and dry and healthy. Nakapagsilintas na ba ang anak nyo today? Alam nyo naman, pagtag-ulan at pabago-bago ang panahon, mas may chance magkahawaan. Ang rainy season, baka maging immunity gap season din. Kaya bago pa umatak ang sakit, unahan na natin mag-Silin Plus araw-araw. Tumutulong ang Silin Plus na punuin ang vitamin C at zinc sa katawan. Tulong para 100% ang immunity nila based on Renny. At protektado sila araw-araw with proper diet and exercise. Ngayong tag-ulan, help stop immunity gap. Mag-Silin Plus araw-araw. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Silin Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Wala pa rin tatalo. GMA Radio, ang numero uno sa buwanang hudyo. Numero uno sa buwanang hudyo. Aya Research, number one sa AM station. Ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 48.4% audience share. Number one sa FM station, ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Umulat umaraw man, patuloy ka naming paglilingkuran. Kapuso at Kabarangay, maraming salamat sa iyo dahil numero uno kami sa puso mo. Super EWB at Barangay LS 97.1 GMA Radio, forever number one.
20: Barangay LS 97.1
21: Number one.
22: Stronger. Forever.
23: Habang buhay. Number one.
24: Kala ko tayo hanggang dulo. Kala ko di ka kagaya ng iba. Akala ko mahal mo ko. Akala ko lang pala.
25: I-talk to Papa na.
26: Kagaliness knowledge.
27: Eto na. Handa na ba kayong masilayan ang kagandahan ng ating bida? Mga kapuso, 30 minutes after 10 o'clock in the morning, ito ang ating oras. Programang Talk to Papa. At kasama niyo pa rin si Papa Johan.
28: Ako si Papa Ace. Ako mga kapuso, para po sa mga gustong makita ang kagandahan ng ating bida na si Teen, Malaosang.
27: Ay,
28: Rosana Roses lang naman.
27: Wow.
28: Ang hulmahan at ang kanyang kutis.
27: Kaya ano pang hinihintay muna?
28: Sa aming official Facebook page, Barangay Alas 971. And then,
27: Makiki-heart, makiki-share muna.
28: At dyan na ba sila sa ating Facebook page, sa ating live?
27: Ilan na sila? Ayan no. Ay, dumadami na.
1: Ilan na?
27: Oh.
1: 12?
27: 12. Uy, ang ganda nga niya, oh.
28: Pretty talaga.
1: Oh. Oh, nandiyan na ba sila sa ating Facebook Live?
27: Narito na, narito na.
1: Oh, ayan na. Na. Wala po dyan.
27: Ikaw talaga.
1: Pinaikot-ikot. Okay, wala dyan mga kapuso. Siyempre, pupunta po kayo.
27: Oh, saan siya pupunta? Sa kami pupunta?
1: Nasa TikTok ko. Puntaan niyo yung TikTok ko at Papa Ace LS.
27: Mm-hmm.
1: Okay, kailangan mag-follow ka muna
27: yeah.
1: sa TikTok kasi halos lahat naman may TikTok na din ngayon.
27: Yes.
1: Diba? Kasi ang dami ko na nakikita na nagti-TikTok. So, pumunta kayo doon. And then, i-follow nyo yung TikTok ko. Pag nag-follow kayo, makikita nyo yung kagandahan niya. Hindi ako naka-live doon ngayon, pero nandun siya. Ang dami na nagko-com, ang dami na nagpa-follow.
27: Uy, ang kasi, ganda niya nga, literal.
1: Kita mo ba?
27: Oo.
1: Sabi ko naman sa'yo eh.
27: Ang puti ng labi, makinis.
1: Ang pula ng labi pala, I mean.
27: Oo. Tapos ang puti niya, Totoo.
1: Yes.
27: Oo, Rosana Roses siya,
1: nakapunta
27: no?
1: Nakapunta na kayo sa TikTok ko, hindi nyo makita, no?
27: Naka-private kasi.
1: So, ito, mag-accept ako.
27: Yan.
1: Oo, para makita nyo. Siyempre, accept ko yan.
27: Siyempre, nandun na rin naman kayo sa Facebook ni sa TikTok ni Papa Ace. E, puntahan nyo na rin yung TikTok ko. Baka sakaling nandun, hindi naka-public. Ay, hindi naka-private. Paki-follow muna.
1: So, ayun na.
27: Pero ang ganda ng ating bida. Oh. Even yung mata niya, alam mo, para siyang yung may lahi talaga na ano.
1: Oo.
27: Like, mga Italian, mga ganyan.
1: Yes, mukha siyang, anong tawag dito? Latina.
27: Latina beauty, no? Ang ganda ng mata niya.
1: Yes. Ito na, nag-accept na po. Sige, follow lang.
27: Ito ang sabi nila, halaka, apakaganda, sabi ni Razy. Sabi naman ni Brenda, ganda po niya. Kapag ganito naman yung niloloko.
1: Nakakalungkot,
27: Bad trip na pa itong mga kalalakihan na to. Pag ganito yung mga niloloko nyo. Bakit nga naman kaya, no? Kung sino man yung mga magaganda sa pang yung mga niloloko. Mga hindi makontento.
1: Ganda po ni ate, sabi ni Mean. Ganda niya, sabi ni Raisa. Oo nga, Papa Ace, pretty.
27: Ayan, mga nagtatanong. Naroon po sa TikTok ni Papa Ace.
1: Ganda nga. Sabi dito, wow. Sabi ni Mia.
27: Nina?
1: Pretty girl.
27: Yeah. Sige, balik ka na. Natin ang ating. Hello, teen.
2: Hello po, Papa.
27: Ang dami nagsasabi sa'yo dito. Ang ganda-ganda mo raw. Okay. Oh, sana all.
1: Sana all pretty.
27: Oh.
1: Pero, hindi problemado. Katulad mo. Ay! Kasi nga, sabi niya, di ba, gusto niyang ayusin sa yung kung ano man yung meron kayo noon.
27: Mm-hmm. Ito na nga. Humihingi ng second chance itong iyong dating ka-live-in partner na nasa kulungan ngayon. No, sinabi niya na nagsisisi na siya?
2: Opo, sobra kasi kapon, nag-iyakan kaming dalawa. Kasi,
1: Kailan nangyari ito?
27: Kahapon.
1: Kahapon lang?
2: Kahapon lang po.
27: Nakasama mo yung... So, pinaka-nakausap, kasama nyo rin na nakausap nyo yung mga anak?
2: Apo, tsaka yung mama po niya.
27: Okay.
2: Kasama po, opo.
27: So, ano pang nangyari kahapon?
2: Kahapon po, syempre, nakita ng mga anak ko, tumakbo lahat sa kanya, dalawa. Niyak yung dalawa naman
27: Sabay yakap, ganyan.
1: Yun kasi yun kapag nakikita mo yung mga anak mo na apektado sa sitwasyon, dun ka talagang mapapaisip Okay, kapo. Sige, tapos?
2: Nakita ng mga anak ko yung papa nila, ano yung panganay ko kasi lalaki ko yung panganay ko. Makitapa ko talaga. Nakita ko may yung dalawang tapos yung sabi niya na, Hirap yung kalooban ko sa gabing kasi, sir. Oo nga, mapapatawad ko siya. Pero kasi ako na lang yung magtatrabaho kasi surveillance siya. Kasi pag nakalaya po siya, talagang surveillance siya. Tapos hindi siya pwede magtrabaho kasi may mga record na rin siya. Iniisip ko kung ano yung tarbar sa trabaho ko. Anong ginagawa niya? Kasama niya yung mga anak ko. Ang hirap na ibalik kasi yung tiwala, sir.
27: Yeah, at nauunawaan namin kung ano man yung nararamdaman mo ngayon.
1: At saka yung paulit-ulit na sakit na dinulot niya sa'yo. Diba? Doon ka mapapaisip eh. Kasi nung naghiwalay kayo, parang mas gumaan. Nagkaroon ka kahit papano ng peace of mind kasi hindi ka na nag-iisip ng mga bagay-bagay. Hindi ka na masyadong nag-worry na baka may babae na naman siya. Kasi tinanggap mo na eh. Kasi yun na siya. Kasi sa sobrang tagal ng pagsasama nyo, siyam na taon, eh ulit-ulit naman niyang ginagawa. Kasi kapag ka hindi nagbabagong isang tao, yun na yun. Siya na yun.
27: Ang hirap kasi rin na nararamdaman mo ngayon. Kasi tinitimbang mo yung ano eh, yung mga bagay-bagay. Tatanggapin mo ba na okay, magiging masaya yung iyong mga anak? Pero at the same time, kapag nun, nandun nga, magkasama kayo, pero hindi naman mawala sa isip at puso mo yung nangyari, yung mga masamang ginawa niya.
2: Hindi po talaga, kahit na ilang buwan na, hinihingi po siya ng pagkakataon kahapon. Sabi niya, nakikita ko naman po yung sincere niya, pag-iyak niya. Nakikita ko na gusto niya na talaga magpursige, magbago. Kasi alam niya na yung pinagdaan niya. Kasi ibang ano na po yung naging pinagdaan niya dahil nasa loob na siya ng kulungan. Nakita ko yung hirap niya. Yung ano niya doon, naawa ako sa kanya. Pero yung peace of mind ko, paglabas niya itong August, lalabas na po siya sa August. Pero na rin iniisip ko, pagbibigyan ko pa ba itong taong to? Nang sobrang sakit na binigay niya sa akin, dulot sa pamilya ko, sa mga kapatid ko sa pamilya niya. Kasi sabi ng mga kapatid ko, huwag mo nang pagbigyan niya yan. Sabi niya, tinan mo yung isura mo. Nung nawala ka sa kanya, ibang-iba na nung nasa kanya ka, toxic ka.
1: O diba, pati yung pamilya mo, ayaw na nila. Kasi alam nila yung pain na naramdaman mo. Kaya siguro gano'n na lang din yung pagprotekta nila sa'yo na sinasabi nila na wag mo nang balikan, wag mo nang tanggapin.
2: Yopo. Pero kasi, sen, mahal ko pa rin naman siya.
1: Hindi naman talaga mawawala yun. Nandun pa rin yun. Kasi kaya ka nga nagtiis eh. Para sa tao ko to. Para sa tao na ito. Kasi mahal mo nga siya. Hindi ka naman magtitiis ng ganyan kung wala kang nararamdaman sa kanya eh. Pero nasa sayo pa rin. Kasi yung sitwasyon na nangyari noon na possible eh kaya mo ba?
2: Ngayon po talaga yung iniisip ko ngayon. Kasi bibigyan niya ako ng panahon para pag-isipan habang nasa loob pa rin siya. Nitong-nitong pagpuko po. Kasi gusto niya maalagaan na lang yung mga bata. Kasi iba po talaga pag naalagaan ng sariling magulang yung mga anak ko. Gusto niya mapokus na lang sa mga bata.

0: Kasi gusto niya bumalik ulit sa ipagkaging gwardiya nga niya. Gusto niya bumalik. Sabi ko, bigyan mo muna ng panahon yung sarili mo. Isip-isip ka muna. Magnegosyo ka muna dito. Kasi sabi na mama niya, hayaan mo. Pag ano, bibigyan kita ng panimula mo. Sabi niya ganun. Pero sana, pakiusap lang na gamitin mo sa tama. Huwag mo nang ulitin to kasi nagsasakripisyo rin yung mama niya sa isang kapatid niya pupunta sa ganito para kasi yung mga papel niya, kung may record pa ba siya dito sa lugar namin kung ano, kasi kung wala, pwede na siya lumabas eh. Maasikaso lang yun. Makakalaya na siya kasi 6 months yung binigay sa kanya kasi 6 months na nangyaya. Sabi ko, ayusin mo na yung sarili mo kasi nagtanong-tanong din naman ako, okay naman daw siya doon. Okay naman siya doon, hindi na naman siya nagiging record na pasaway, ganyan. Kasi kahit po doon, nag-duty pa rin siya, kumbaga, tinitingnan yung ibang ka-inmate niya kung yung mga tulog po eh, kung may nababangungot. Kumbaga, parang yun lang yung ano niya, trabaho doon na itutulong niya kasi dati ko siyang guide. Sabi ko, maganda naman kung ganun, nakikita ko, naririnig ko yung record mo doon na hindi ka pasaway, nagbago pa na, ganyan. Pero sana, pagdating sa loob, baka kasi nasasabi mo lang yan, nasa loob ka. Baka pagdating sa labas, baka mamaya, ano na naman. Ilang buwan lang, tatahimik. Lumuluhod siya, sir. Tapos, sabi niya gano'n, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Papatunayan ko sa'yo. Papakita ko sa hiyaan mo, mababawi ko yung motor. Huwag ka mag-alala, iyahatid. Sundo kita sa trabaho mo kasi alam ko yung pagod mo. Alas 12 ka na umuwi.
1: Sa ngayon, ito yung mga pangako na ang sarap pakinggan. Diba? Naaasa ka na naman. Diba? Kasi ito yung mga sinasabi niya, syempre asahan mo na naman yan. Tapos kapag ka hindi natupad, mag-disappoint ka na naman. Tapos sisisihin mo na naman. Tapos mo na kasalanan ko to kasi bakit pumayag pa ako. Diba? But syempre ikaw pa rin na magdidesisyon yan. And tanungin natin ang ating mga bida-bida. I believe ito yung gusto mong malaman. Ito yung gusto mong itanong sa ating mga nakikinig ngayon, kung ano ba yung dapat mong gawin. Kung bibigyan mo pa ba ng isa pang pagkakataon kahit sobrang dami mo nang ibigay sa mga nakikinig po, mga kapuso. Napakinggan nyo ang kwento ng ating bida na si Tim. Meron siyang 2 anak, meron siyang kinakasama, at ito po yung nangyari paulit-ulit na nasasaktan siya sa mga ginagawa sa mga pambababae nito. And pinaka naging huling ano niya is nung iniwanan niya kasi nga daw nakabuntis. Yun yung parang hindi niya kayang tanggapin.
2: Meron akong isang huling tanong dito kay Tin. Hello, Tin.
0: Apo.
2: Yung nasa puso't isip mo ngayon, ano yung nilalaman nito? Sa tingin mo ba, anong sinasabi ng puso at isip mo, tatanggapin mo o hindi?
0: Nalaban po sa isasin.
2: Nalaban.
1: Okay. That's why nga nagtatanong siya.
2: Okay, sige.
1: Tanungin natin ang ating mga bida-bida ha. Babalikan ka namin. Babasahin namin ang mga komento. Okay?
2: Ayan, mga kapuso, mga kabarangay, napakinggan nyo ang kwento ng ating bida. Live pa rin naman tayo nga sa Facebook ng Barangay Alas 97.1. At ano ba ang pwede nating maibigay na mungkahe, na suhestyon, no, na advice dito sa ating bida na si Tina? Eh, dapat ba niyang tanggapin? Bigyan ng second chance o tuluyan ng makipaghiwalay? Mga kapuso, mga kabarangay, basahin po natin ang inyong mga komento sa ating pagbabalik. Ako po si Papa Johan. Ako po si Papa Johan.
1: Ako si Papa eh.

0: Usog na sa kaliwa, usog kayo na. Miss na maganda, pwede mo magtanong?
1: Ano yun?
0: Anong gusto mo sa isang lalaki?
1: Ah, gusto ko yung mahilig mag-travel. At syempre, yung maraming pera.
0: Pagkabagabagabag, sakay na! Oh, miss, ayan na yung destiny mo.

0: I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kapuso, malalaking papremyo ang naghihintay sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Ang mga mamimili at sari-sari store owners ay pwedeng magpadala ng entries at may chance na manalo ng malalaking papremyo. Ang inaabangang nationwide promo ng GMA will give, GMA Network will give away over 6 million pesos worth of prizes. At sa unang pagkakataon, may dalawang masuswerteng mag-uwin ng grand prize na 2 million pesos tax-free. Bukod sa grand prize winners, marami rin ang may chance na manalo ng mga ng cash prizes sa Kapuso Big Time Panalo. 10 winners ng 50,000 pesos, 100 winners ng 5,000 pesos, at 280 winners ng 1,000 pesos. Ang official setting of entries ay nagsimula noong May 30 at magtatagal ito hanggang August 7, 2026. Bukod sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and Radio Stations, pwede rin maghulog ng entries sa selected Pure Gold outlets nationwide. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts, or scam text. Tutok lang sa GMA o bisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa kompletong mechanics at announcement. Oras natin, 10:57.
1: This time check was brought to you by
2: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
1: United Home C-Tab. Basta C, C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab.
2: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
1: Bioflu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na.
3: Taga saan ka?
4: Taga Little Baguio.
3: Taga saan ka?
4: Taga Barangay LS.
5: Pagmadlas, pagod at puyat, prone sa anemia.
6: But with United Home for Sulfate Iron, may tulong iwas lata, hilo at putla. May healthy blood for a healthy glow with proper diet and exercise.
7: United Home.
8: Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Crashy na may payong. Nagasan ka?
4: Taga Barangay LS.
11: Sakit ng ulo, dapat di pinapatagal.
12: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mga kabarangay, si Papa Ace po ito ng Talk to Papa. We are grateful dahil sa amin ninyo pinagkakatiwala ang mga kwento nyo ng lungkot, saya at sandamakmak na problema. Masaya kaming nakakatulong sa inyo, mga kabarangay. Naway maging magaan ang taon na ito para sa ating lahat. Tawanan natin ang problema ng sama-sama, okay? Para stronger forever.
16: Barangay LS 97.1 Forever.

0: Araw-araw ka nagsasabi sa akin ng I love you.
1: Pero araw-araw mo rin pala ako niloloko. Isa kang ga!
2: Itok to Papa na! Itok to Papa na!
3: Alas 11 yung punto ng ang oras natin, mga kapuso. Programang Talk to Papa at kasama niyo pa rin si Papa Johan.
4: Ako si Papa Ace.
3: At oras na para bigyan ng payo itong ating bida na sobrang nalilito ngayon kung ano ang dapat niyang maging desisyon. Tatanggapin ba niya itong kanyang live-in partner o hindi? Kasi itong kanyang live-in partner ay talagang sobra ang sakit na dinulot sa kanya. No, nagkaroon ng kabit, sinasabi, nakabuntis pa nga. No, hanggang sa gumagamit na ng droga at ayun, nakulong. Itong darating na August ay lalaya na. Kaso nga lang, pagbisita nila kahapon, sobrang umiyak ng todo itong si lalaki.
4: Naging
3: at umihingi
4: emotional
3: lang, ano.
4: Oo, ang kanilang pag-uusap. Isa pa daw sana ang pagkakataon. Kasi siguro nga, narealize na itong lalaki na mahal niya ang ating bida. Siyempre, meron siyang pamilya.
3: Yan, sobra siyang nagsisi at ngayon nandun sa kulungan na pinagdaraan na niya. No, sa mga kapuso natin, ano ba ang pwedeng gawin ng ating bida na si Teen? Comment tayo ngayon sa Facebook Live ng Barangay Alas 97.1.
4: Ito, ang sabi dito ni Sabrina, itigil mo na girl. Para sa'yo, lalo na sa mga anak mo. Ulit-ulitin lang din niya yan. Nung umpisahan mo munang lumayo sa kanya, tama na. Mahalin mo naman ang sarili mo.
3: Sarili. Oh, okay. Ito si Dylan. Ang masasabi ko, patawarin niya at tanggapin niya, niya po ulit. Ang tao may pagbabago kasi yun naman ang itinawag mo dyan. Kasi kung wala ka namang pakialam sa kanya, pababayaan mo siya. Mahal mo pa siya, so patawarin mo and good luck.
4: Ito, ang sabi naman dito ni Loris Angel. Sabi niya, bigyan mo ng halaga ang sarili mo. Tanungin mo ang sarili mo kung deserve mo ba ang mga nararamdaman mo. Si Mitzi, ito ang sabi niya, huwag mo nang pagbigyan, magbago muna siya. Hindi ikaw pa ang dinadahilan niya na nagbiso siya mula nung magkahiwalay kayo. E paano yung nakabuntis siya? Kailan niya ginawa yon, 'di ba? Nung kayo pa rin, huwag kang maniwala diyan. Sasaktan ka lang paulit-ulit niyan. Manipulator at narcissist yan, girl, sabi ni Mitzi.
3: Ang sabi naman ni
4: Caps Lock. Gigil.
3: Galit na galit. Si siya, Hanaliza. Sobrang sakit ng ginawa niya sa'yo, Teen. Makinig ka sa mga kapatid mo at magulang mo. Huwag mo na siyang bigyan ng pagkakataong magsama ulit pa kayo. Tama na ang sakit. Kailangan mo ng peace of mind. Pwede mo siyang patawarin pero hanggang doon na lang. Keep praying na lang kay God. And si God na rin ang magiging gabay mo para sa mga anak mo at maging lakas mo.
4: Si Kim naman, ang sabi niya, subukan mo siyang pagbigyan ng isa pang pagkakataon. Kung magbabago siya, mas maganda. Pero kung uulit lang siya, tsaka mo na siya iwan ng tuluyan. Mahirap mangako, lalo na't nasa kulungan siya. Pagsisisi talaga ang magagawa lang niya. Pero kung makakalabas na siya, dun mo malalaman kung may pagbabago pa ba talaga sa kanya. Subukan mo lang, baka sakali para sa mga anak niyo.
3: Si Maria, huwag mo nang tanggapin kasi magpapaulit-ulit lang yan ngayon na mangako siya pero paglaya niya balik na naman siya sa dati. Yan ang nasasabi ko kasi nasa loob pa siya. Tama na yung pagdurusa mo. Ang isipin mo lang ngayon ay mga anak mo at ipagpatuloy ang buhay na wala siya. Makakaya mo rin yan. Lakasan mo ang loob mo alang-alang sa mga anak mo.
4: Ang dami nagko-comment at siguro ang dami ditong mga nakaka-relate siguro na pagdahanan din nila. Same situation na kung kailan nangyari yung ganito, saka naisipan na magbago. Sabi na, wag mo nang tanggapin, sabi ni Florilyn. Ayoko manghusga base sa kwento ni Caller. Nagagamit ng lalaki yung anak nila kasi paulit-ulit na lang siya. Knowing na hindi matitiis ni Caller yung concern ng bata. That's sad.
3: Ito naman, sabi ni Viado, para sa kanya kung ano naman, pwede naman daw tanggapin ulit lalo na kung mahal naman talaga niya para lang talaga sa mga bata, no? Pero dapat handa ka rin, ang handa rin ang puso mo na tanggapin ang kahihinatnan ng desisyon mo. Okay, anong take mo dito, Papa Ace?
4: Ako, for me, kaya ko siyang patawarin, pero yung tanggapin, pabalikin ulit sa buhay namin,
3: mm-hmm.
4: not now.
3: Mm-hmm.
4: Diba? Hintayin ko muna syempre na magbago siya. Kapag nakita ko na na deserve niya yung pagpapatawad na hinihingi niya, doon ko siya papababalikin. May chance na pabalikin. Kasi siya yung ama ng mga anak ko. Pero magbago ka muna bago ka bumalik dito sa buhay namin. Pero hindi siya ngayon. Napakaswerte mo naman. Diba? Kung yan lang pala papabago sa'yo, sana noon pa kita pinakulong. Diba?
3: Totoo. Pwede. Diba?
4: Kung yan lang pala ang papabago sa'yo, makaparealize sa'yo na mahal mo ako at mahal mo itong pamilya na to na hindi mo naman naisip. Diba? Noong mga panahon na ginagawa mo yung mga kabalbalan mo, nung bababae ka, hindi mo naman ako naiisip noon kung hindi ka pa magkakaganito. Diba? Pwede nga tanggapin kita, pero kapag nakita ko na nagbago ka talaga. Pero hindi pa ako sure doon kung totoong tatanggapin kita. Kasi ang dami mo kasing bagay na isa alang, pwedeng isa alang-alang eh. Kasi kung single naman to, syempre hindi na agad. Hindi mo natatang, kasi meron ka kasing mga anak. Meron ka kasing dalawang anak na nangangailangan pa rin ng tatay. Ng tatay mo, syempre, isang iyak niyan. Kasi for sure, ipupusta ko yung ano ko, yung kuko ko, yung natanggal na ha. Babalikan to ng ating bida. Kasi ito yung, I mean, siyempre mga anak niya. Number one kasi dyan, na nagpapalambot sa puso niya, yung mga anak niya. Nagagamit nga na itong tatay nila. So, yun ang nakakalungkot. Diba? But, kung ayaw mo na talagang balikan, panindigan mo. Yeah. Diba? At saka, may mga desisyon kasi na nakakalungkot, pero yun yung tama. Tandaan natin yun mga kapuso. May mga desisyon tayo na ginagawa na malungkot, pero yun ang tama at yun ang dapat.
3: Yun yung dapat.
4: Yeah. Kasi para iyon sa sarili mo. Para din yon sa mga anak mo. Okay, masakit siya at lagang kang iiyak ka, hahagulhol ka sa sobrang sakit kasi nga mahal mo itong taon na to. Pero kung ibabalik mo siya sa buhay mo, ano na naman ang kapalit?
3: Yeah.
4: Yung mag-iisip na naman ako ng mga hindi magagandang bagay, yung peace of mind ko mawawala na ulit kasi yung sabi nung pamilya niya, ate, wag mo nang balikan. Kasi payapa na yung buhay mo eh. Nung nawala siya, nagiging okay ka na, nakakaahon ka paunti-unti. Tapos ibabalik mo na naman yung tao na sumira sa'yo. Hindi po kasi yung taong sumira sa atin ang bubuo ulit sa atin. Tandaan natin yan. Tayo po mismo ang bubuo sa sarili natin.
3: Exactly. Very well said.
4: Taray na pa, pageant ba? Tumukha very well said ka
3: dyan. Very well said. Congratulations. And the winner is...
4: Thank you so much, candidate number one. Pala ko pageant to. May ganun pala.
3: Pero
4: ikaw babalikan mo?
3: Nandun ako sa ano, sa... yung part ways muna.
4: Ako hindi.
3: Kasi ano,
4: hindi talaga.
3: Parang andun kung... ako sa punto na gusto ko munang mapatunayan niya yung totoong pagbabago na hinihiling niya, na pinapangako niya. Though, marami naman nagsasabi, everybody deserves the second chance. No, pero pag binigyan mo kasi ng second chance.
4: Hindi na yan. Kasi kung hindi naman nakulong yan, hindi naman yan magagagano.
3: Yes. Kasi, well, anyway, doon naman niya na pag-isip-isip, no? No, nagkaroon siya ng mga realizations noon. Kumbaga parang ano eh, rehabilitation. Kasi doon inimumulat sa'yo muli yung mga mali mong ginawa, ano mga dapat mong gawin. Siguro doon sa kulungan, mas na-realize nitong lalaking ito, mali talaga ako. No? At doon niya na-realize na gusto niya ulit balikan. Pero para sa ating bida na si Tina, kung ako'y nasa kalalagayan mo, gusto ko lang siguro papatawad kita, mabibigyan kita ng second chance, pero hindi yung tatanggapin na agad-agad kita sa ano, sa buhay ko.
4: Papi, ini sinabi ko kanina.
3: Pwedeng ano, hindi. Kumbaga pwedeng magkaroon muna kayo ng ano, co-parenting.
4: Yan, mas maganda yon, co-parenting na lang.
3: Co-parenting.
4: Kung pwede nga, co-parenting na lang eh, para atin wala na nasasaktan.
3: Mm-hmm. Siguro kung halimbawa, nakalabas siya. Tapos, pinakita talaga nitong lalaking ito na ay deserve talaga niya ng second chance.
4: Yes, yun, pero syempre, bigyan mo ng timeline.
3: Yes.
4: Hindi naman na maghihintay ka ng sobrang tagal.
3: Mm-hmm.
4: Diba? Bigyan mo at least mga 2 taon. Kapag nakapaghintay siya ng 2 taon, why not? Coconut.
3: Hindi, sa akin 10. Correct. Diba? Ang tagal naman sa
4: taon. Diba?
3: Pero
4: kung
3: ano rin
4: makikita
3: eh.
4: mo yung eagerness niya talaga, and then I mean, pinuprove niya yung sarili niya na nagbago na ako, eto ako. Nagiging provider siya ng tama doon sa mga anak niyo, 'di ba? Tapos parang nililigawan ka ulit, may mga ganyan, pero
3: baka
4: kapag ka hindi umabot sa ganyan, hindi na lang.
3: Wag na. Pero kausapin mo rin yung mga anak mo. No, kasi ano rin eh, mga bata pa sila. Siguro kung halimbawa ay magkalayo kayo, pero wag mong ipagkakait sa mga bata yung pagiging, yung paghahanap nila ng tatay.
4: Yes. Ito, no? Sabi nga ni Sophia, ito yung mga example eh. Sabi niya, yung ama nga ng anak ko, ganyan na ganyan din. Ang sabi, dati ganyan din. Parehas na parehas kami ng sitwasyon ni ate. Nakabuntis at nakulong din.
3: Okay.
4: Binigyan ko din ng pagkakataon, kaso wala, balik uli sa dati.
3: Ay, aray ko!
4: Ito yung nakakatroma. Diba? Tapos, ayun, alam mo yung okay ka na, gumaganda ka na ulit, like, hindi ka na masyadong stress.
3: Kasi nakita mo na, even yung mga kapatid, na nakita yung pag-bloom mo ulit ng itsura mo.
4: Diba? Kung sila yung mga buhay na witness na nandyan, na nakita, okay na si ate, maayos na siya, pero eto na naman ba tayo?
3: No.
4: Sisirain na naman ba natin?
3: No.
4: Sisirain na naman ba natin yung buhay?
3: But in the end, ang ating bida pa rin naman, mag-desisyon.
4: Yun na nga ang masabado niya sa kanyang desisyon. Saan na nasa akin, akin na lang.
3: Balik nga natin ang ating bida. Hello, Tin.
4: Hello,
5: Tin. Hello. Hello po.
4: Napakinggan mo ba? Gusto mo ako na lang mag-desisyon para sa'yo. Sakit, no? Like, ang hirap, no? Kasi may mga anak ka. Yun din kasi yung isa sa mga iniisip mo, eh. Yung mga anak mo, may dalawa kang anak na mahal nila yung tatay nila.
3: Mm-hmm. Pero, ano, even kami naman parehas ni Papa Ace, na parang halos parehas din naman kami ng pinakang solusyon sa'yo. Mm-hmm. Na bigyan nyo muna ng oras, ng mahabang
4: space,
3: panahon, ang bawat isa, na kasi mapag-isip-isip mo talaga.
4: Ang swerte naman niya, pagkalabas na dyan, diretso sa sa'yo,
3: tayo,
4: na parang
3: na
4: walang nangyari. Sana noon pa pinakulong na kita.
3: Oo. Ano? Reward mo?
4: Noon na-realize mo agad na mahal mo ako at mahal mo ang pamilyang to. Sana hindi na umabot sa kung saan-saan pa.
3: Huwag na muna. Huwag na muna, okay?
5: Opo.
3: Ayun. So, i-check mo muna kung talagang nagbabago talaga siya.
4: Ito, question. Babalikan mo, no?
5: Yung tulad mo na sinabi, nabigyan ko po muna siya ng time or makita ko man lang siya magbago. Yung gusto ko makita sa honey kasi ang gusto niya paglayan niya, gusto niya dumiretso rito sa bahay. Sabi ko sa kanya, pag-iisipan ko kasi gusto ko makita yung pagbabago mo, yung sinceridad mo talagang pagbabago. Kasi baka mamaya, yun nga hanggang salita lang, kulang sa gawa.
4: Basta ano kasi, ha? Ito ha, kapag nakalabas siya, doon yung pauwiin sa bahay nila. Kasi pag sabihin dyan, yung hiwalay kayo, tapos dyan pa rin muuwi, for sure.
3: Baka maging marupo ka
4: maong pa. Maong sisa ko, buntis ka na naman. Hindi gaganon ha?
3: Oo, mali.
4: Oo.
3: Pero yun ha. So ngayon, hiwalay muna.
5: Hiwalay
3: muna. Naman, hindi naman agad ay mawawala yung pagmamahal mo. Mahal mo siya, pero mahal mo siya. Kung tulungan, turuan ng leksyon. Turuan ng leksyon. So, anyway, kung nakikinig man siya ngayon, ano ba ang gusto mong sabihin sa kanya? Kausapin mo siya.
5: Yan, alam ko. Tulad ka po na sinabi mo sa akin, may hinapang ka dyan sa loob. Papares din naman kasi tayo din nahirapan, lalo sa mga nalaman ko. Nung nakulong ka, ang dami kong nalaman. Alas, hindi ako nakakakain, hindi ako nakamatulong. Kaya na yung mga anak mo, hinahanap ka. Hindi ko alam kung paano kong masasabi sa kanila na kahit alam naman nila na kulong ka. Alam nila, kakita nila kung ano yung sitwasyon mo. Kasi gusto ko lang naman bakit na maging maayos ka na rin dyan sa loob. Alam ko yung mga hinihiling mo sa akin na gusto mo maging maayos pa tayo para sa mga rayo. Para sa... Lalo yung inisip ko ito, sobrang hirap. Hirap na hirap ako. Kaya papasok sa trabaho. Sinabi ko naman sa'yo kahapon. Hindi lahat madali sa akin, lalo ako. Mag-isa na lang ako. Mag-isa ako sa lahat ng kaban. Pinabanyaan mo kami. Pinahintulutan mo mangyari na ito eh. Pero syempre, hindi na kasama si Sisi na yung nangyari na. Ang gusto ko lang, ayusin mo yung buhay mo, lalo na pag lumabas ka. Alam mo na yung hirap sa loob. Kaya nakikiusap ako para sa mga anak mo, lalo sa sarili mo. Hindi ka na pabata. Hindi na tayo pabata. Ayusin mo na lang yung sarili mo para sa mga anak mo. Kung bibigyan man kita ng chance, gusto ko makita kang chance magpapakaw. Para sa mga anak mo, kasi ang hirap ng decision kung patatawarin kita o patatawarin kita. Pero yung tatanggapin pa kita sa buhay ko, hindi ko ma-assurance sa'yo. Kasi pagkakayo ng sakit, sakit pa rin. Sakit pa rin yung ginawa. Hindi madali yung hinihiling mo. Ay, gusto ko. Diba sinabi ko sa'yo? Pag-iisipan ko. Kasi hindi naman yan candy na ibibigay yung gusto mo. Gusto ko lang magbago ka. Para sa sarili mo, magsimula ka ulit. Patunayan mo muna yung sarili mo. Yun lang po.

0: Babe, papayos ko lang yung sasakyan.
1: Bakit?
0: Sira yung aircon eh.
1: Eddie, buksan mo yung bintana.
0: Eh, sira din yung bintana.
1: Ay, patagal ba yun?
0: Saglit lang gawin yun. Mga 30 seconds lang. Sabay ko na din yung change oil.
1: Ah, magpapa-change oil ka? Hindi!

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong pangin, at sila ay iyong ilayo sa at ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan, nakakumbaan, iyong biyayaan at katalinuhan, katapatan, pagtitsaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang eduksyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at ang aming pananampalataya at pagsunod lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
2: Oras sa Barangay 11:35 na. This Time Check was brought to you by
3: United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
4: Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling's for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@backcourt.ph. GlucoPro. Say yes to the super fiber. Drink GlucoPro.
5: Walter Mart. Sarap maging mom.
6: Taga saan ka?
7: Taga Muñoz.
6: Taga saan ka?
7: Taga Barangay LS.
8: Barangay LS 97.1. Number one.
9: Stronger.
10: Matibay.
9: Forever.
10: Habang buhay.
8: Number one.
11: Hoy, yung mga boses nyo naman, pakihinaan, almusal hanggang hapunan, puro kayo chismisan.
12: I-talk to Papa na.

0: May problema ka ba di masabi sa iba? Dito sa Talk to Papa, paputukin mo na. Ikasamay pa, Rambo! Mga kapuso, mga kabarangay, magandang araw. Live na po tayo ngayon sa aking TikTok. Papa Johan LS, punta kayo ngayon sa TikTok ni Papa Johan. Doon ako magbabasa ng inyong mga parako. And sa'yo ba, Papa A, saan sila pupunta?
1: Ako, naka-live din ako sa aking TikTok. Sa TikTok ko at Papa A. Good morning po sa inyo, mga kapuso natin.
0: Aha, hello sa aking friend na nasa akin dito agad sa aking TikTok. Hi, Jen, kay Geraldine. Ayan, isa lang sisigaw, isang bansa.
1: Siyang barangay.
0: Putang ka.
1: Rambo ka.
0: Oy, makikihard muna. Nakiki-follow na rin ang aking TikTok sa mga kapuso natin ng aga. Naman. Ang bilis nyo naman. Oh, yes, yes, makiki-share. Simulan natin to. Si Jocelyn, pinapara. Follow na rin daw siya. Thank you so much, Jocelyn. Si Michelle, numbers 5. Si Jemeline, pinaparambo daw yung kanyang katrabaho ng asawa na si Bake pang ma, ano to? Pang Martes absent, pag Miyerkules papasok.
1: Pwede.
0: May araw.
1: Ganun talaga.
0: Naka-schedule.
1: Ay, punta kayo sa aking TikTok at Papa Ace LS. Doon po ako magbabasa ng mga parambo niya. Ito, parambo anak ko si Aya. Birthday niya po kahapon. Uy, sabi ni Obeng.
0: Aha.
1: Happy belated birthday.
0: Yan.
1: Congratulations. At sana ay dumami pa ang birthday mo, ha?
0: Oo. Sa mga nagsiselebrate ng birthday ngayon, happy birthday.
1: Happy birthday
0: baka
1: po sa inyo.
0: Baka pwede naman makapagpadala ng lumpia.
1: Ay, still
0: Shanghai.
1: Puchero. Ay, puchero talaga.
0: Uy, pero ano, parang gusto ko talaga magluto ng ano.
1: Nang
0: how do you call it yung sinasabi ko kanina na gusto kong lutuin?
1: Munggo.
0: Munggo.
1: Yeah, the munggo.
0: Oo. Anong dahon yung gusto mong ilagay dun sa
1: munggo? I want the sile.
0: Dahon ng sile. Yung iba kasi dahon ng malunggay.
1: I better run malunggay. Oh,
0: malunggay. Okay yun, masasarap yun. Dahil dyan, full time kayo.
1: Rambo kayo!
0: Ang sarap.
1: Ng malunggay?
0: Oo, ng munggo.
1: Hindi, ng munggo. Yeah.
0: Hello, Mami Nars!
1: Hello kay Nori, si Mark, parambo si Mama Lilia Cabrera, nagluto ng nilaga ngayon. Uy,
0: uy!
1: Sarap ng nilaga.
0: Sarap nga. Si Emeline, Emmy Ruth, nakafollow na rin si Mamo, nakafollow na rin. Good morning kay Micah Jane Silva. Sino pa itong mga nagpaparambo na ito? Si Mau Mau, si Nori, hello po yan sa inyo. Si Ella Banana, Papa Yon, pinaparambo ko lang po yung nanay ko na nagbabalot ng lumpia. Rosemary Hernandez.
1: Ang sarap din ng lumpia. Lumpiang ano, sariwa. Lumpiang,
0: gusto ko yung sariwa. Yung ubod. O kaya yung gulay. Pero mas gusto ko yung ubod.
1: Ako, ano, yung luto niya.
0: Uy!
1: Kahit ano, basta siya yung nagluto.
0: Hi, sarap! Sana may tagaluto. Si Ella Banana dyan. Si Rosemary Hernandez. Deljan, full time kayo!
1: Rambo kayo! Eto din, aparambo po Papa A sa asawa. Parambo sa asawa ko.
0: Aha.
1: Nasa na yun? Sa asawa kong Pogi, si JR Libunaw. Naglalaban na naman siya ngayon.

0: Yung mga ano.
1: Ano, anak. Nagigigil ako sa mga ganyan.
0: No way.
1: Si Mapang-Asar sa TikTok Live, pinaparambo daw niya si yung mga repacker ng Farlong Enterprises, lalo na sina Ate Elena from Jack Straw Department. Si Emerald pinap nakakalo na raw daw siya. Thank you so much, Emerald Angelo. Si Dreams, pinaparambo daw yung kanyang mga kasamahan na sina Arnulfo Netro. Mag-asawa ka na, tanda mo na. Mag-e-expire ka na.
0: Grabe,
1: grabe ka naman, Dreams.
0: Grabe yung bunganga niya na. Eto,
1: ikaw ba, Dreams, may asawa ka na?
0: Hindi
1: sino
0: pa.
1: Yan?
0: May, wala pa siyang asawa.
1: Baka may asawa na siya. Baka expired na rin siya. Sino yan, la, Papa Ace?
0: Eto, si Angelica. Parang mo yung anak ko na, ano sabi dito? Na si Nathan Gregorio Perez, puro higa at cellphone. Si Raven, parang ba doon kay Giancarlo, tsaka kay JB, kumukuha ng pabango, galit na si Visor.
1: Ayan, oo. Si Chona, pinaparambo daw yung kanyang asawa na si Enchi, pinagtutupi ng, ano to? Pinagtutupi ko, nagsa-cellphone lang.
0: Pinagtitiklop, tama?
1: Oo, yes.
0: Okay.
1: Si Hey, pinaparambo daw yung kanyang boss, dagdagan daw, dagdagan yung pasok ko. Ah, konti. Baka kasi tamad, kaya konti lang yung araw na binibigyan. Kaya konti lang.
0: Charat.
1: Hindi, sana mabigyan ka ng ano, na magandang, na maraming araw na papasukin ka para maraming sweldo. Si Ella.
0: Na all pinasok. Charat.
1: Uy!
0: I mean, pinapasok.
1: Saan?
0: Sa trabaho.
1: Trabaho.
0: Oo.
1: Para
0: may kita, may malaking kita. Diba?
1: Malaki ang? Alin ang malaki?
0: Pera.
1: Pera.
0: Pikitain. May maraming salamat sa mga nagpa-follow po sa akin natin.
1: Ayan.
0: Guys.
1: Maraming salamat din sa mga nagpa-follow sa akin dito sa TikTok.
0: Sina
1: sino
0: John,
1: pa dyan?
0: Sina Kitty. Mm-hmm. Kitty, parang papais ang... Kay Papa Is, ang likot ng cam niya sa live.
1: Oy.
0: Eh, kasi hindi ko maayos yung cam ko.
1: Yung cellphone mo.
0: Kasi hindi ko alam kung i-open ko ba or i-ano.
1: Ay, kasi nga naka-ano siya, naka-flip pala
0: siya. Oo, naka-flip kasi siya, so naka-ganyan siya.
1: Like, why not ano na lang? Bili ka ng ganito, may ipapatong mo lang siya.
0: What do you mean? Hindi yan yung problema ko kasi piniflip ko kanina sino open ko.
1: Okay. Kaya nag-iiba-iba.
0: Hindi ko alam kung saan ko, kung mas okay ba, kung itong front or yung back. Para mas okay naman na to.
1: Yeah, sige. Okay na yan. Thank you so much na nag-follow si Gloriana. Ayan, siya naka-follow na raw siya. Si Chona, maraming salamat. Si Limuel Ibanez, naka-follow na rin daw. Parambo daw si Vince Sabandal. Si pinaparambo na rin ni Dream, si Arnel Netro. Sino pa to? Sino pa dyan, Papa Ace?
0: So, pinakala ko ano ang nangyayari. Huwag na kayo. Ito, para makapalit ko si Mary Belen. Si John. Ay, pinsan. Si John pala yun. Ay, pinsan ko.
1: Mo.
0: Hello, oo. Si
1: okay.
0: Jay, Papa Ace, parambo. Si Burns Castillo, parambo daw. Araw po kami nakikinig dito sa Ligarto, Mont... Ano to? Mont... Montessori ba?
1: Montalban? Sabay-sabay na natin to.
0: Oo, si Nakios. Ito, nag-follow si Wilma. Mm-hmm. Si Drian. Hello daw sa Papa Is. Parambo ko si Army. Mm-hmm. Sa Zenith Medical Equipment. Nakikinig ngayon sa inyo. Si Adrian. Parambo si Buboy. Nagdadrive po ngayon. At si Malin. Diyos ko, nagpakahirap ako at na... As, ano to, sa radio.
1: Uh-huh.
0: Kung sira-sira para lang makinig sa inyo. Meron pala dito. Opo, sorry po ha.
1: Si Jocelyn, pinaparambo daw si Rigor Bas na happy anniversary daw. Uy, 9 years, 9 months.
0: Uy, oo.
1: Nakalampas pa kayo sa 7 years.
0: Para may 11
1: may
0: years
1: 11
0: pa.
1: May 11 pa.
0: So, good luck.
1: Ito, maraming salamat sa aking mga nasa aking TikTok live. Si Micah, si Arman, si John Paul Hernandez, si Mona Lisa, si Marion, Dan Elizabeth, Dominica, Reyes, Maureen, Amy, Marilu Talay, si Danica and Mark JV.
0: Ito si Nayumi, si Jen, si Jay, at si... Ano to? Parambo daw kayo. Sino yun?
1: Sino? Pangalan? Sino yan?
0: Si Annie Calamaya.
1: Ay.
0: Hello po sa inyo.
1: Dahil then, dyan. Sino pa?
0: What? Yumi, naalala ko kasi sila Jenny, si Megan, si Yuna, si Nancy, at si Alfea.
1: Uh-huh.
0: Enod ka ba nun?
1: Ano yun? Saan yun?
0: Born to Shine.
1: Ah, Born to Shine. Gosh, ah,
0: no, talaga. Huling-huli ka.
1: Iniisip ko kasi kung sino yung mga kaibigan mo. Akala ko one of kasi, those things, those places na pinuntahan natin.
0: Kasi nakita ko si Papa Boldo.
1: Ay!

0: Oo.
1: Bakit naman na doon si Papa Ball?
0: I'm not really sure ha, pero si Papa Ball talaga yon. Parang may radio tour sila, tapos si Papa Ball yung mag-i-interview sa kanila.
1: Oy!
0: So abangan nyo, parang ipapalabas na today kasi nandun na sa abangan kahapon eh. Kasi nanonood kasi talaga ako, super fan ako. Ang galing ni Olive May, ni Zephanie. Ang galing nilang lahat, ni na-meet si Josh.
1: Pero natutuwa talaga ako sa mga mothers nila.
0: Kanino?
1: Oo, okay na. Manilyn Reyne.
0: Ano pangalan nila doon?
1: Basta sila yun.
0: Si Missy at saka si Dara Halardi.
1: Yes. Saka si Bina Morales.
0: Kasi si Dara Halardi.
1: Si Dara.
0: Kasi malalaman na kasi ni Lola Amelia na apo niya din si Jenny.
1: Yan. Ayan na nga.
0: Nakahaloka.
1: Dapat abangan natin.
0: Abangan
1: mga
0: si Papa Ball doon.
1: Uy!
0: Nandun si Papa Ball talaga. Nakita ko siya doon.
1: dahil dyan, pagsabay-sabay na natin to. Sa bansa,
0: sa barangay,
1: utap kayo,
0: rambo kayo.
2: Barangay LS 97.1,
3: stronger forever.
1: Mga kabarangay, narito ang official theme song ng The Master Cutter starring Ding Dong Dantes together with Max Collins, Shuvi Entrada, and Charlie Fleming. Here's Mamang Sastre by Garrett Bolden and Pio Balbuena. The Master Cutter, Monday to Friday sa GMA Prime pagkatapos ng 24 Horas.

0: Kai Ellis, 97.1.
1: Stronger forever!
2: I just keep him satisfied.
3: At mga kapuso, ito na ang dapat nating abangan sa kwento ni Papa Dudut sa Barangay Love Stories.
4: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
5: Pwede ba? Huwag nyo naman ako ikumpara sa iba. Tsaka yung mga sinasabi nyo nagdo-dorm, may mga nanay sila na pwedeng uwian linggo-linggo kapag wala silang pasok. Eh ako ma, niayaw nyo pa nga sabihin kung saan kayo pupunta eh. Tapos, ayaan nyo lang akong biglang mangapa sa mga bagay-bagay na mag-isa.
6: Ang tao ay hindi kayang mabuhay mag-isa. Pero minsan, napipilitan tayong gawin ito. Lalo na sa mga panahong magulo ang mundong ating ginagalawan. Ikaw, kabarangay, kaya mo bang mabuhay ng walang ibang kasama sa buhay? Pakinggan ang kwento ni Emil sa Barangay Love Stories, hashtag BLS, mag-isa.
4: Barangay LS 97.1.
3: He said one day. At yan po mga kapuso, mga kabarangay, ang dapat nyong abangan sa Barangay Love Story. Sa mga kapuso natin!
7: Grabe yung tanong ni Papa Dudot. Kaya mo mag-isa? Ako ito, buhay naman,
3: buhay na buhay.
7: Papa Dudot.
3: Mag-isa!
7: Mag-isa naman, buhay naman, nakakahinga naman.
3: Nakakaya naman.
7: Hindi naman nabubulok.
3: Sa mga bulok na. Kaya naman natin mag-isa.
7: Pero ano kayong dapat abangan sa programa Barangay Love Stories? Nako mga kapuso, maraming salamat sa mga nakasama natin. Dali, bukas na po ulit.
3: Ako po si Papa Johan.
7: Ako si Papa Ace.
3: Sa Talk to Papa.
7: Number one.
3: Stronger.
7: Forever.

0: X. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Coco Martin po, sobrang mapapagod ako sa trabaho. Hindi makakapagtumayo. Buti kaya mag-Aomi Goreng Instant Noodles Panchit para iluluto ang mie goreng. Tapos kakainin ako. Sarap. Coco Martin po, masaya walang pagod. Mag-Aomi Goreng Instant Noodles Panchit. Sulit sarap mie goreng, 25 piso lang.
2: Adam Orellar po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka. Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Mag-Rexitol Forte Kana para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat.
3: Unilab Quality yan.
4: Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Para magtatrabaho at magnenegosyo, mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat. Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, iyong pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon nito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
7: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
2: Ang mga balita ito. Pabalik ng tiyan. Akit sa stomach pain. Mag-Gremil S. Tanggalin ang sakit tiyan. In this of 20 hours, stomach symptoms of August 2023, December 2024, and May 2025, Filipino doctors. Gremiles, walang sakit dyan sa doktor sa balita.
8: Alagang Unilab yan.
4: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone has been generic name of Gremiles. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Let's fly here to your journey. Book now to alojadoairlines.com. Alojado Airlines, your journey may be easy.
1: Ang dumi sa kilikili, ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant, ang dumi, armpit sa kilikili na, Nevia, apat na oras na armpit dirt, tapos na ang walang dumi.

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, iyong pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
2: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.

0: Mag Joy Dishwashing Liquid na. Patanggalin ng ipis sa plato at kutsara.
1: Joy Dishwashing Liquid para iwas ipis magkakainan.
2: Introducing Innova Power Neo. Now equipped with AMD Ryzen 6, 32 gigabytes of RAM, and AMD Radeon RX 6550M dedicated laptop GPU. The best part? It can now be shipped with Linux or with no OS installed, which comes with free USB stick for installation medium. This is Innova Power Neo. Your laptop, your power. Now available on online stores and tech stores nationwide.
3: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi. Dahil sa naglalaro sa Minecraft ang labu mata, addict sa Minecraft para yong ng mata, mag-EU Executive Optical para expert eye care, huwag lalabo ng mata, EU, love your eyes.
1: If you love your eyes, come visit EU Executive Optical from Expert Eye Care. Now with over 1,800 branches nationwide to serve you. EU, it's made bolded by consumers. It's the digested brand. 2026 Platinum Awardee.
3: Dahil sa naglalaro sa Minecraft ang labu mata, addict sa Minecraft para yong ng mata, mag-EU Executive Optical para Expert Eye Care, huwag lalabo ng mata, EU, love your eyes.
1: If you love your eyes, come visit EU Executive Optical from Expert Eye Care. Now with over 1,800 branches nationwide to serve you. EU, it's made bolded by consumers. It's the digested brand. 2026 Platinum Awardee.
4: Si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag-Zilka Whitening Deodorant. Para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa Brand X para walang asim at baho. Mag-Zilka Whitening Deodorant, kilikili walang budol, 49 na piso lang, SRP.
1: Zilka Whitening Deodorant, ang kutis sa walang budol. Mag-Zilka Whitening Deodorant, bumili na sa suking tindahan ng 49 piso lang, SRP.

0: Adam Orellar po, mag-zerp powder para maglalaba. Singaling ng mamahal, based on 5 piso SRP.
1: Si Brian po ito, hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, iyong pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
2: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
3: Magnolia, strawberry, apple, orange, and lemon.

0: Magnolia!
1: Magnolia Healthy and Fruit Drink. Kayang-kaya masarap strawberry, apple, orange, and lemon. Also available of grape and cherry flavors.
2: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldolt Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldolt Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
3: Bear Brand Aldolt Plus, level up na sa tibay pang adults.
4: Ang dumi sa kilikili, ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na, Nevia Men Deodorant. 4 hours na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.
5: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi buhok. Dumi-dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? 11:00 ng tanghali. Kay buhok kasi. Mugs and Silk Smooth and

X. Zenny X 10 Zenny 6 D Zenny X 10 26.

0: Z-E-X. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Adam Oreller po, tatagay ako tayo. Iinuman tayo ng light, magtanto ay light, para sa katulad pagtagay inuman. Adam Oreller po, kasama ang inuman ito, tanto ay light, barkada sa inuman, kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman, tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly.

0: Ikaw, pawis! Amoy putok!
1: Si Bella po ito. Sa pawis na kakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.

0: ang buhay!
1: Yes, Sir Bar!
2: Ang init! Need ko na ng palamig.
3: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
2: Chaos Cola? Oh, wow! Ang refreshing!
4: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
2: Wait, what?
4: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
2: Really?
4: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
2: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
5: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit!
6: Available in sari-sari stores nationwide.
7: Adam Orellar po. Kung boboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
8: Pagod sa paglaba, laging pabalik-balik.
9: Hay, ang hirap!
8: May solusyon na dumarating!

0: Saya hayang buhay!
1: Yes, Sir Bar!
2: Sakit na ulo ang lagnat. Hindi siya makapasok. Magbiogesic. Para tanggalin ng lagnat, walang sakit ulo. Magbiogesic. Ingat ang damang-dama. Pagaling ng lagnat.
3: Unilab Quality yan.
4: Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tea.

0: scramble egg, haluin ng itlog, maglagi magic sarap, para magluluto ng itlog, maglagi magic sarap, scramble egg ang magical.
1: Leslie, good food, good life.
2: Lagi magic sarap, scramble egg ang magical.
3: Ano po yun? Parang masarap.
4: Oh, eto, ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
3: Camion Coconut Crackers?
4: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
3: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
4: Sige, sige. Eto, try nyo.
3: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
4: Bilihin mo! Marami sa mga tindahan.
3: Oh.
4: Kung gusto mong matikman ang coconut, sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
5: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Adam Orelarvo, mag-Zerp powder para maglalaba. Singgaling ng mamahal. Based on 5 piso SRP.
1: Ano po yun? Parang masarap.
2: O eto, ang paborito kong biskit, Camion Coconut Crackers.
1: Camion Coconut Crackers?
2: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
1: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
2: Sige, sige. Eto, try nyo.
1: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
2: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
1: Oh.
2: Kung gusto mong matikman ang coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company. Nagugulat.

Adam Orelar po, mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap, mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.

0: PTO debit card na. Para bubo ka dami PTO. Banko na tayo. Terms and conditions apply. Sign up now with BT. PTO app. Download from Google Play Store and App Store. Regulated with by Banco Central ng Pilipinas.
1: PTO, huwag kang magpapatakot. Banko na tayo.
0: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia. Kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap. Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: D-alpha-tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
1: Myra E. Aming bituin ka. D-alpha-tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
2: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. 4 na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.

Ang dumi sa kilikili, ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na, Nevia Men Deodorant. 4 na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.

0: mag-AO Cola para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola, walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola, also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola, gawa ng AO Enterprises.
2: Kaya masarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn pork cubes. At lutuin ang adobo with Yorn chicken cubes. Kainan na tayo, munggo. Adobo, mas pakulo. Yorn Cubes. Pagluto ng Yorn Cubes na pinakulo.
0: Adam Orellar po. Iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo. Para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang regular use. Alagang papaya, alagang ang signal. Mabagal ang data. So, bakit bagang ang signal? Mabagal ang data lang Adam Orellar Telecom SIM card kana. Para sa cellphone load. Telecom SIM card kana. Para sa cellphone load. Telecom internet promo sa 64 na gigabyte data pro sa internet promo sa 64 na gigabyte bytes for people. Paload kana sa app ng AO ta sa app ng AO sa Google kana sa app na AO Telecom sa Google kana.
3: Orellar Telecom. Enjoy your data promos by gigabytes. Enjoy your data promos by gigabytes. Enjoy your share.

0: Ultra bango.
1: Yan, akala mo. Di na maayos, Joe. Masayang na siya. Edayo. Masayang na siya. Bibili sa Mercury Drug Stores Nationwide. The Mercury Drug Stores Nationwide. The Mercury Drug Stores Nationwide. The Mercury Drug Stores Nationwide.

0: EZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Aray ko.
2: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray, tanggalin ng sakit ng katawan.
3: Unilab Quality yan.
4: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Magrexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Magrexitol Forte. Bilis banat sa apat.
3: Unilab Quality yan.
4: Paracetamol Caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Para magtatrabaho at magnenegosyo, Magrexitol Forte. Bilis banat sa apat. Paracetamol Caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang init! Need ko na ng palamig.
7: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
6: Chaos Cola? Oh, wow! Ang refreshing!
7: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
6: Wait, what?
7: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
6: Really?
7: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles!
6: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
7: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit!
8: Available in sari-sari stores nationwide.
9: Introducing Innova Power Neo, now equipped with AMD Ryzen 6, 32 gigabytes of RAM, and AMD Radeon RX 6550M dedicated laptop GPU. The best part? It can now be shipped with Linux or with no OS installed, which comes with free USB stick for installation medium. This is Innova Power Neo, your laptop, your power.
10: Now available on online stores and tech stores nationwide.

0: Aray ko.
1: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit para mawala sa sakit ang katawan. Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
2: Unilab Quality yan.
3: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaxon FR. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod na naman ako, nakatrabaho, hindi makakakunin pera, mag-Berbrand Sterilize, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Berbrand Sterilized, tibay pagod na sa trabaho.
4: Need extra budget fast?
5: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na at 250,000 pesos mag-loan sa Ronit.
4: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
5: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronit.
4: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
3: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Ang init! Need ko na ng palamig.
7: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
6: Chaos Cola? Oh, wow! Ang refreshing!
7: Di lang refreshing sa taste. Mura pa!
6: Wait, what?
7: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
6: Really?
7: Sa can pa lang yan. 12 pesos lang sa glass bottles.
6: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
7: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit!
8: Available in Sari Sari stores nationwide.

0: Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Mamayan, baka naman dyan, akala, di na maayos nila yung presyo, pamilya na at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO Condoms, ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
1: AO Condoms, ang pamilya nasa bahay.

0: Adam Orelar po, mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan. Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na. Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas sa ulan na huwag umulan. Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan.
1: Check this!
2: DZ

0: Let's fly here to your journey. Book now to alojadoairlines.com. Alojado Airlines, your journey may be easy.
1: Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na. Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas sa ulan na huwag umulan. Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan.
2: Ano po yun? Parang masarap.
0: Oh, eto. Ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
2: Camion Coconut Crackers?
0: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
2: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
0: Sige, sige. Eto, try nyo.
2: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
0: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
2: Oh.
0: Kung gusto mong matikman ang coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company. Coco Martin po, sobrang mapapagod ako sa trabaho. Hindi makakapagtumayo, buti kaya mag-AO Mi Goreng Instant Noodles Panchit para iluluto ang Mi Goreng, tapos kakainin ako. Sarap! Coco Martin po, masaya walang pagod. Mag-AO Mi Goreng Instant Noodles Panchit, tulit sarap Mi Goreng, 25 piso lang.
3: Adam Orellar po, tatagay ako tayo. Iinuman tayo ng light, magtanto ay light, para sa katulad pagtagay inuman. Adam Orellar po, kasama ang inuman ito, tanto ay light. Barkada sa inuman, kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman, tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly. May bago sa Lido Junior. Para sa 1 to 3 years old, mag Lido Junior. Para sa 1 to 3 years old, the use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health. EO51CA number 02, 1 series of 2026.
4: Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Burr Brand Choco. Para itimpla choco sa vitamin C, taurine, at B vitamins of iron zinc. Para nakakatulong sa deficiency. Pag Burr Brand Choco.
3: Tibay sa choco, hapunan na. Burr Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
5: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Burr Brand Aldult Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Burr Brand Aldult Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.

0: Adam Orellar po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.
1: Ang init! Need ko na ng palamig.
2: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
1: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
3: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
1: Wait, what?
3: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
1: Really?
3: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
1: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
4: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit!
5: Available in sari-sari stores nationwide.

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ew! Pau! Pawis! Amoy putok!
2: Si Bella po ito. Sa pawis na kakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag-Johnson's Baby Soap. Para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder. Para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.
3: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. 4 na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.

0: on scent soap strong and long. Pass shampoos have a with regular use versus non-conditioning shampoo.
1: Tayo sa buhok, mag-shampoo na tayo.
2: Sunsilk. Ew! Pawis! Amoy putok!
3: Si Bella po ito. Sa pawis na kakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag-Johnson's Baby Soap para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata, 13.25 at 60 piso lang.

Adam Orelarvo, mag-zerp powder para maglalaba. Singaling ng mamahal, based on 5 piso SRP. Pagod na naman ako, nakatrabaho hindi makakakunin pera, mag-Burr Brand Sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Burr Brand Sterilized, tibay pagod na sa trabaho.

0: Vado Cola is available in all leading supermarkets, convenience stores, drugstores, and sari-sari stores nationwide.
1: Aloado Cola!
0: Aloado Cola, gawa ng JA Products Corporation.
2: Aloado Cola, now available of supermarkets and convenience stores nationwide. Aloado Cola, gawa ng JA Products Corporation.
3: Check!
4: Z-E-S.
5: Gusto ko lamang sa buhay ay
6: gusto ko lamang sa buhay ay murang gasolina.
7: Gusto ko lamang sa buhay yung mag-swimming sa beach ng matagal na matagal.
8: Gusto ko lamang sa buhay ay kapayapaan.
9: Gusto ko lamang sa buhay ay ang banal na minamay.
10: Gusto ko lamang sa buhay ay mag-travel at bumili ng souvenirs.
11: Gusto ko lamang sa buhay ay halasarap na apay.
12: Gusto ko lamang sa buhay ay konting at lalong-lalo na

0: EZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Pagod sa paglaba, laging pabalik-balik.
2: Hay, ang hirap.
1: May solusyon na

0: kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Pure Brand Choco, para itimpla choco sa vitamin C, taurin, at B vitamins of iron zinc, para nakakatulong sa deficiency. Pag Pure Brand Choco, tibay sa choco, hapunan na. Pure Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
1: Let's Touchy Matcha is so cute. Wanna eat a new flavor? Introducing Gaimi's Matcha, made from steaming glutinous rice, and choose some flavors are obe, mango, chocolate, milk, strawberry, mocha, and more. Go buy available on Gaimi's Bake Shop and other stores nationwide for get 20 pesos only.
0: Ang dumi sa kilikili, ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na, Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.

0: Mag-BTO debit card na. Para bubuksan ang bangko para dami pera. BTO. Banko na tayo.
1: Terms and conditions apply. Sign now with BTO app. Download from Google Play Store and App Store. Regulated with by Banco Central ng Pilipinas.
2: BTO. Huwag kang magpapatakot. Banko na tayo.
0: Ubo ng ubo sa tren. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
3: Alagang Unilap yan.
1: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sara Guardian po. Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-Coffee Co Blanca. Para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Sara Guardian po. Sarap ng Blanca Coffee to. Para masarap sa kape. Coffee Co Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.
5: Coffee Co Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.

0: WEZEX. Every time, anytime, everywhere. I'm here.
1: Introducing Innova Power Neo. Now equipped with AMD Ryzen 6, 32 gigabytes of RAM, and AMD Radeon RX 6550M dedicated laptop GPU. The best part? It can now be shipped with Linux or with no OS installed, which comes with free USB stick for installation medium. This is Innova Power Neo. Your laptop, your power. Now available on online stores and tech stores nationwide.
2: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia. Kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap. Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company. Adam Orellar po. Iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing. Ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya? Papaya enzyme. At ng rich with vitamin E. Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya. Kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.
3: Tara, kain tayo! Ew! Yuck! Put! Ng hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orellar po. Para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
4: Hotdog ni Betlogs, gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular, cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
5: TGON Radio.
6: Every night, tune to your favorite station. They bang in that hanggang umaga.
7: Narito ang TZEX.
6: Tulog na baby, matulog na kayo. TZEX, mapapakapatugam ka sa sarap.
8: Love songs, pang effects, pang road trip, pang break up, poke up.

0: Freya Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: mag-AO Cola para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola, walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola, also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola, gawa ng AO Enterprises.
2: Let's Touchy Matcha is so cute. Wanna eat a new flavor? Introducing Gaimi's Matcha, made from steamed glutinous rice, and choose some flavors are obe, mango, chocolate, milk, strawberry, mocha, and more. Go buy available on Gaimi's Bake Shop and other stores nationwide. Forget 20 pesos only.
3: Freya Santos po, nakarating na sa bahay, mailakas cement, baka dinurog na semento. Kunin ng semento ang Jorker Cement, parang mawawalan ng durog sa bahay. Para tuyo, para gawa ng sahig ng tibay sa semento, sa trabaho nila lalaki. Freya Santos po, maayos ang semento, mag-Jorker Cement, maayos ang tibay, huwag durog sa bahay.
0: May bago sa Lido Junior. Para sa 1 to 3 years old, mag Lido Junior. Para sa 1 to 3 years old, the use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health. EO51CA number 02, 1 series of 2026.
4: Para sa anak niyo yung mga bata, sa daan sa harang ito, bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations, para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, iyong driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan, para sa power energy light na, iyong pambayad sa kuryente. Ang power energy light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-545-0469.
5: Freya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
6: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: pagpaklitan ng bayan.
1: Ang Queen of Late Night Radio.
0: Handang magpayo, magparinig, at magpatawa.
1: Ito ang nagmamahal, Tita Chupeta.
2: Ang Queen of Late Night Radio sa 1206 AM.

0: بعدين هلا تقعقوع.
1: Kami nagsasabi sa akin ng mukha daw akong siga at basagolero. Kaya na-discover ko na magbakla na lang.

nakakabaliw. Siyempre po, kasama po ang inyong celebrity superstar ng radio, ang certified mga baklito. True, legit to the highest level. Tita Baklita ng Bayan and the Queen of Late Night Radio to the highest level, mga iniibig, ha? Yesterday, once more, yours truly, the one and only Tita Chupeta or Tita Chups for sure. Sa palatuntunan, nagmamahal, Tita Chupeta. Ayan, please like and follow my official Facebook account, that is Tita Chupeta, mga iniibig. And please support ang aming podcast, Ninyo Rapasita, ang tambalang Tita Chupeta at Ninyo Rapasita. Yan po ang aming YouTube channel. And my TikTok account is Bonggacious Tita Chupeta, mga iniibig. My hotline number, 0915-533-3098. Sa inyo mga pagbati, mga special shoutout, mga birthday greetings, sa inyo mga komentaryo, sa inyo mga chika, mga kabaklaan po ninyo. Oo. Okay, inom na po ako ng aking paboritong canola oil para mabati ko na po kayo ng bongga to the highest level. Are you ready, mga baklitos? A one, a two, a three, a go!

0: Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa lahat po ng ating mga Chupanatics all over the world, all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao, from Aparito, Jolo. Ay, nakakalurky! From Batanes Group of Islands to Patikul, Patikul, malayo dyan.
1: Bawal yan.
0: Bawal yan, masyadong malayo, mga iniibig, ha? At syempre, dahil parami na po ng parami ang mga Chupanatics po dyan sa Patikul Sulong, ay binabati ko po ang mga solid. Ang tawag daw sa grupo nila ay Team Patikul.
1: Ayan!
0: At syempre, patatalo ba naman ang mga original Chupanatics, mga solid Chupanatics, diehard Chupanatics, certified Chupanatics, forever Chupanatics, global Chupanatics, international Chupanatics.
1: Mga bakla!
0: Worldwide Chupanatics, Universal Chupanatics, Legit Chupanatics, Unlimited Chupanatics ng Tondo. Hello, hello, hello sa mga taga Tondo. Yesterday, marami pong mga ano dyan, mga guash. Oo, in fairness. Marami hong super pogi mga baguettes dyan po sa Tondo. Yes, no question about it, Your Honor. Objection overruled. Nakakalurky kayo, ha? Ganon din ating mga blind Chupanatics, silent Chupanatics, madlang Chupanatics, yo Chupanatics ng mga baklito, ha? Bayo Chupanatics Organization ng Bacolod at Iloilo, Interbarangay Chupanatics, Tropang Chupanatics, at syempre ang mga macho at naglalakihang mga katawang may bigote at balbas na mga baklitos na mahilig tumambay sa gym, na ang tawag sa kanila ay Pasukona Community. Yesterday once more. Hello, hello, hello sa mga baklitos na ang lalaki ng kanilang mga katawan. Pero wag ka, pagkagat ng dilim, ang tawag na sa kanila ay Pasukona, dahil ang eksena nila, pare, pare, subo ko na pare. Nakaka-alert ito, the highest level. Pare, pare, Palukona Community. Pare, pare, luhod na ako, pare. Nakaka-alert kayo, mga mahilig lumuhon. Ang lalaki ng katawan ninyo pero luhod kayo ng luhod, ha? Ang tanong, ano ang inyong niluluhuran, mga baklitos kayo? Iba naman ay member ng paupo na community. Dahil literal, ay mahilig silang umupo. Ay! Mahilig umupo. At meron silang pinakahuling grupo. Ito po yung grupong Papana. Papana Community. Pare, ipasok ko na, pare. Nakakalurky, ha? Baka nag-inuman sila. Ay, yung mga pinggan at mga kutsara nga dapat ang hugasan na ipasok na sa kusina. Pero ang sabi niya, ipasok mo na, pare. O ipasok ko na, pare. Inaplayan ko na ng mantikilya. Nakakalurky. Eh baka naman magluluto sila ng ano. Magluluto sila ng butter chicken. Kaya may kasamang mantikilya to the highest level. Oh, eto na. Mga baklitos kayo, ha?
1: Mga bakla!

0: Okay, are you ready sa ating mga blind item?
1: Ayan!
0: Ngayong gabi, mga iniibig. Si Nitch Itich. Si Nitch Itwa. Mga baklito. Si Nitch Ituma. Chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua. Okay, sino itong multi-awarded veteran actor? Multi-awarded veteran actor. Ate V, Atini Manabat, ang Zumba Queen ng Valenzuela. Ate V, malinaw ha? Malinaw, veteran actor, ibig sabihin Ate V, lalaki.
1: Ayan!
0: Alex ng Barangay Recto, ha? Maring Alex. Kahapon ko sino-sino pinadala mo sa akin mga sagot mo, napakalayo, Alex.
1: Ayan!
0: Nakakalerty ka. Ano to pagdating sa aktingan, respetado ito. Locally and internationally, eh magaling naman talagang umarte, umakting. In fact, pang ano na siya eh, pang director level na siya, pwede na siya mag-direct. Oo. At ano siya, mga iniibig, member siya ng Pasukona community.
1: Mga bakla!
0: Oo. Ang eksena din nito, mga iniibig, ano din, pare-pare.
1: Ayaw!
0: Oo, pare-pare. Pare-pare sa umaga, pagdating sa... Ay! Darnitos, ha?
2: Darna!
0: Darnitos. Ibig sabihin, pag kagat ng dilim, siya na po ay member ng Subumos, Notamos, Condensados, Baklitos.
1: Ayaw!
0: Oo. Maliban sa member siya ng Subumos, member din siya ng Supsupumos.
1: Ayaw!
0: Supsupumos. Supsupumos.
1: Ayaw!
0: Nakakalurking. Kumbaga sa inner circle niya sa showbiz, alam naman na baklito siya, pero sa labas, ang eksena niya pare-pare. Oh, ewan ko nga ba, medyo masyonda na siya, bakit pa siya nagkukubling pare-pare? Eh, wala namang ano, dahilan para magpare-pare pa siya.
1: Ayaw!
0: Yesterday once more. At ano to ha, mga iniibig, mahilig to mag-gym. Oo, mahilig to mag-workout, workout. Eto na nga ang chika. One time, parang minessage siya ng isang award-giving body na nanalo siya ng another award. Eh, dala ng kanyang excitement. December, masaya siya, nasa gym siya. Eto na, nakakalurky. Habang nagte-treadmill siya, hindi niya alam may mga ibang members doon na... Siyempre na ano siya doon, na nakikita siya doon. Eh tumawag siya, parang ano, may tinawagan siya, siguro isang baget.
1: Ayaw!
0: O isang papa niya. Naloka daw yung mga ano, nag-gym, kasi nung kausap niya na sa phone, ay! Baklitos na baklitos! Girlita, as in Barbie. Oh, super Barbie daw to the highest level. Pag chumichika daw siya sa, baklitos pala.
1: Mga bakla!
0: Oh, sabi ng mga member doon, napapatawa na lang sila sa isang corner. Sabi,

0: ang right pronunciation na it's award. Ibig kaya pare-pare. Oo, pare-pare. Dahil member pala siya ng Pasukona community, pare-pare, subo ko na pare. Nakakalerky, ha? Klu-klu-klu-klu-klu. Yung first letter na kanyang pangalan ay parang hawakan ng payong. Yung first letter ng kanyang pangalan ay parang hawakan ng payong. It's a biblical name. Tapos yung kanyang apelyido, yung first letter ng kanyang apelyido, nasa first three letters ng alphabet. Okay, yung first letter ng kanyang apelyido, nasa first three letters ng alphabet. So ano lang yan, it's either A, B, o C. Pag nagbigay kayo ng apelyido sa akin, letter D hanggang letter Y, lumapit-lapit kayo sa akin. Ha? Para makurot ko ang inyong mga juwetso.
1: Hindi masakit sa puwet yun.
0: Okay!

0: Ayan, medyo naglagay muna ako ng droplet sa aking gilongi.
1: Ayan!
0: Zero 8335. Ay, mukhang ikaw ang summa cum laude. Ngayong gabing ito, baklitos ka, ha? Miguelito. Ay, Miguelito, para may bogang score ka ngayong gabi.

maganda po ang ating liham kasaysayan ngayong gabi, mga iniibig. Yesterday once more, another member ng Pasukona community. Ang letter sender natin. Ang eksena niya ay pare-pare. Ah! Puro kayo pare-pare. Nauuso na yan ngayon ha, mga baklitos na pare-pare. Pero sa gabi, kung tumumbling nga naman, super tumbling. Talo nyo pa ang mga ballet dancers, mga baklitos kayo, ha? Pare, I love you, pare. Pare, talikod na ako, pare, ha? Ay, nakakalergy. Bakit ka tatalikod? Pare, pasok mo na, pare. Nakakalergy. Ano ba ipapasok? Mga mebles? Mga furnitures ba yan sa bahay na ipapasok? Nakakalergy. Yesterday once more, ang ating letter sender, ano ba pangalan niya? Ang tunay na pangalan niya ay Lucio. Ibig sabihin Lucio, parang

0: dramatic actress.
1: Ayan!
0: Anak na si Luthion. Judy Ann, anak ni Judy Ann Santos, si Lucio, di ba? Binatilyo na si Lucio ngayon. Yung letter sender natin, Lucio din ang tunay na pangalan. Lucio sa umaga, Lucy sa gabi. Ay, mga baklitos talaga kayo. Oh, oh.

Hoy, medyo sensitive ang kanyang liham kasaysayan. Kasi daw, one time, nag-family reunion. At doon niya nakilala, napakarami pala nilang kamag-anak. At meron siyang isang napakagwapong second degree na pinsan. Second degree, ibig sabihin pinsan makalawa. Tama ba? Pinsan makalawa, oo. Second degree kasi. Medyo malayo na, pero malapit pa rin. Tama ba yun? Ang pangalan niya ay si Rolly. Rolly. Pero si Rolly ay tunay. 295. Tunay na lalaki, mga iniibig. Nag-reunion sila. At nagka-crush siya doon sa pinsan makalawa niya. Paklitos ka. Pati ba naman kamag-anak mo, piliin mo naman. Yan ang kanya isinasangguni sa akin. Dahil mukhang in lababo siya sa kanyang pinsan makalawa. The highest level. Ayan na, abangan po natin ang kwento ng buhay. Buhay Baklitos. Buhay Baklitos sa itong si Lucio. Lucio sa umaga, Lucy sa gabi. Abangan po natin ko ano ang eksena niya dahil siya daw ay naguguluhan dahil tila umiibig siya sa kanyang pinsan na si Rolly. Si Rolling Maugat. Si Rolling Maugat. Dapat ang pangalan niya ay Rolly Ugachi. Rolly Ugachi. Okay!

0: Okay, basa-basa-basa muna tayo ng inyong mga pagbati. Inyong mga special shout-out and greetings. Sabi ni Emil Adora, good evening, Tita Chups. Na with 30 letter Z. Marami-rami na rin yung Emila. Oo. Tita, 10 to 11 kayo kasama na ang mobile circuit. Hindi ko alam. Ang alam ko, sila rin ay ganun din ang oras nila pag Friday. Tama ba ako? Sabi ni Errol ay ganun din daw. Maring Angeli Gutierrez Santiago, Maring Angeli, I miss you. I miss you so much, Maring Angeli. Good evening po, Tita Chups with the letter Z. Heart, heart, heart. Namimiss ko na yung mga messages mo, Maring Angeli, ha? Busy-busyhan ka siguro. Sabi ni Emil Adora, Tita Chups, sabi nila, gusto nila ang balon.
1: Gusto ko itlog mo.
0: Depende yan kung pritong itlog. Boiled na itlog. At pulang itlog. Alam niyo ba mga iniibig? Nag-research ako paano gumawa ng pulang itlog. Nag-research ako paano gumawa ng pulang itlog. Dami, ang haba pala ng proseso, ano? Kasi ho kami mga baklit. Meron kaming secret na pamamaraan para gumawa ng pulang itlog. Napakabilis, ho. Pinipitik-pitik lang namin. Nakakalo. Turkey. Ayan, mamaya after 1 minute, pulang-pula na po mga wala nang asin, wala nang imbakan sa jar. Oo, para, kasi dinaday pala yung nilulubog sa, ewan ko kung food color yun ha, kaya pulang itlong. Pero kami ho mga baklitos, nako hindi na ho kami dumadaan sa ganyang proseso. Oo. Pitik-pitikin mo lang. Oo. Alvin Quijado, good evening po mga Chupenatics. Sa inyo Tita Chupeta, Tita Chups. Tita Chups na maganda, done sharing na po. Thank you Alvin. Alvin Quijado at hindi Quijada. Okay. Engineer Froilan Samson Hiterosa. Good evening Tita Chupeta, shout out po sa birthday po ngayon na kay Boss Sherwin San Diego. Engineer Sherwin San Diego at more birthdays to come po sa kanya. Thank you po. At dahil birthday mo today, Engineer Sherwin Santiago, ay maghahandog ako sa iyo ng isang bonggang banal na happy birthday.

happy, happy, happy, happy birthday, huh? Kay Engineer Sherwin San Diego. Ayan, thank you so much. Galing po yun kay Engineer Froylan Samson Hite Rosa. Jovino Fedan, Tita Chum, sino po ang pinakamatigas na lalaki? Siya ang tunay na lalaki, sabi ni Jovino. Alam niyo, kahit mga baklitos, meron din na mga super sugas. Depende po yan. Pag ang lalaki daw ay lagi nag-e-exercise, ay talagang masyugas na masyugas. Pero kung marami ng maintenance yan, masyadong busy sa trabaho, kulang sa exercise, laging stress. Naku, marami pang orasyon bago gumising si Junjun. Ay, nakakalurky. Lino Ongay. Hello, Lino. Bagong chupinatic natin ito, ha? Ayan, please like and follow na my official Facebook page, Lino. Lino Ongay. Good evening, Tita Chups. Always remember, bago ang biyahe, ay i-apply ang blow banggets. Blow banggets. Naku, yan pa naman ang gustong-gusto ko. Oo, lagi kong ginagawa yan pag weekend. Para iwas aksidente. Oo, blow baguettes. Ibig sabihin, ano ba yung B? Mahaba yan, ha? Paki-explain. O, parang battery lights. Parang ganun yan, di ba? GJ Lucas, present Tita Chupeta. Hello, GJ. Dominic R. Canio. Hello, Dominic. Good evening, sabi ni Dominic. Taga saan ka, Dominic, ha? Paring Angeli Gutierrez Santiago. Ah! May bogang score ka, maring Angeli. To the highest level.

0: bonggang score kayo, ha? Ako, marami nakahula ngayong gabi, ha, mga iniibig. Oo. Elgin John Perez. Good evening po, Tita Chupeta. Paring Angel Gutierrez Santiago, miss na miss ko din po kayo, Tita Chups. You are always in my heart po. Abo! Thank you, Mare. Love you. Paring Angeli, love you. Paring Deng Opleda, love you, Maring Deng. Sabi ni Alvin, sana makapasyal po muli ako dyan at makita ko Senyora Pasita. O, schedule mo, Alvin, yung Webes ang schedule ni Nyora P. Tita Chups, ihanda nyo na po ang Christmas countdown, 170 days bago mag-Christmas. Ang bilis ng panahon. Magka-countdown ako pag 100 days to go na lang. Masyadong maaga, Emil, 170. Alvin, brakes, lights, oil, water, yan ang blow. Baguettes, batteries, air, gas, engine, tires, and self po. Yan ang blow baguettes, ha? Alam nyo na mga bakliton. Ayaw! Hello, kay paring Mon Alvarez. Ay, Mon Alvarez, mukha mapapalo ka sa puwet, ha?
1: Hindi masakit sa puwet yun.
0: Oo, kahapon sa blay din si Mon, eh. Oo, hindi bali, marami ka naman perfect score lagi. Paring Arlene Ochoa, magandang gabi po, Tita Chumps. Miguelito, Miguelito, bongga ka. Score ka din, Miguelito. Jovino Fredan. Jovino Fredan, may bonggang score ka din, ha.

0: Maring Maylene Calcetas Valenzuela. Good evening, Tita Jopeta. Gandang Donya. Happy Wednesday po sa inyo to the highest level. Ang saya-saya po. Miss you. We love you. Ingat po palagi. God bless po. Mwah, mwah, mwah. Heart, heart, heart. Chup, chup, chup. Thank you, Maring Maylene. Love you, love you, love you, love you, love you. Ate, Ate V, Athene Manabat. Nandun sa tarpo niya, smile nga sa kanto, sa subdivision na...
1: Ay,
0: Oo. Palitan na ikaw na lang ang umupo doon, Tita Chutz. Sabi ni Ate V. Oo, baka naihinayin sa salawang. Oo nga yung nakikita ko nga yung mga poster niya dyan. True legend. Okay. Diyos ko Lord, paano ko pagkakasyahin ito, ha?

0: Hello, hello, hello kay Maring Alex ng Barangay Recto. Tita Chubs, ano ba yung binabanggit ni... Naku, huwag na yung mga impeachment na yan, ay, Alex. Oo. Tita, maganda ang tandem nyo ni Nyora Pasita. Oy, maganda ang inyong abbreviation. Parang hindi pwede pang broadcast yung ano, abbreviation na yun, Alex. Oo. Hello, Maring Netsky, na Santa Rosa, Bulacan. Gandang Wednesday, Tita Chubs and all the Chupenatics. Hindi minadali ang makeup mo tonight.
1: Ay,
0: hindi kinaya ng brain cells. Sana hindi mahirap ang brain cells at hindi blind item. Hindi mahirap ang blind item mo. Nahulaan mo, Maring Netsky. Oo, galing-galing mo talaga. Maring Deng Opled, good evening Mariko, I miss you, love you, love you, love you, ingat lagi. Love you to Maring Deng. Alam mo Maring Deng, love na love kita, alam mo yan ha. Oh, eto na, eto na, eto na, eto na, mga baklitos kayo.
1: Mga bakla.

0: gabi, Tita Chumps. Kumuna lamang ako sa pangalang Lucy. Yes, hindi po ako kasing ganda ni Lucy Torres. Dahil ang tunay kong pangalan, Tita, ay Lucio. Lucio. Lucio sa umaga, Lucy sa gabi. Nakakalurky. Tita, gusto ko pong i-share sa inyo na lagi po ako nanonood at nakikinig sa inyo. Masugid po ninyo akong tiga-subaybay. Solid chupinatics po ako, Tita. Lalong-lalo na po pag pinakikinggan ko na ang segment mong Liham Kasaysayan. Kanya, I was inspired also to share my love story. Medyo kakaiba nga lang ang kwento ng aking pag-ibig, Tita. Ang hirap ng aking sitwasyon, Tita. Ako po ay 27 anyos na. Tiga Tarlac po ako. Ay, Tarlakenyo ka pala. Yes, Tita. Ewan ko ba? Dahil takot po akong mabuli. Takot po akong makantsewang darnitos.
1: Darnitos.
0: Parang sa akin ay nahihiya po kung sabihang na ako po ay isang sipsipimos. Sipsipimos, notamos, condensados, baklitos. Bakit tayo matawag na ganun? Okay lang naman. Accepting na ang mundo ngayon. Kay Baklitos ka, Tivoli Bambam ka, lalalalala, lululululung. Okay na ngayon. Basta mahalaga, hindi ka nang aapi, hindi ka nang lalamang ng tao, mabuti kang tao. May takot ka sa Diyos. Okay na yon, huwag ka nang mahiya. Ang daling sabihin, Tita. Pero lumaki po ako sa mga siga. Dahil ang tatay ko po ay dating sundalo. At bata pa po ako, sinasabi na ng tatay ko, nagalit na galit daw siya sa mga baklit.

0: Dahil nga pamilya ho ng angkan namin ay puro mga siga-siga at nasa military, pinanindigan ko na lang tita na kunwari ay ako po ay 295. Tunay na lalaki, pero sa loob-loob ko po ay talaga naman feel na feel ko na ako po ay si Ariana Grande. Nakaka-lurking. Kaya naman, pinanindigan ko na ang maging pare-pare. At pupunta po ako sa Maynila, tita, para doon po ako magkalat ng lagim. Yesterday, tita, kapag weekend, ang chika ko sa aking mga magulang ay meron akong mga importanteng lakad sa Maynila at may sideline. Pero actually, pag nasa Maynila po ako, ay doon ko po talagang ipinapalaganap ang aking pagiging baklito. Yes, tita. It's either Saturday or Sunday pagluwas ko ng Maynila. Ayan na po ang araw ng aking pagluhod. Ano klaseng luhod yan? Linawin mo, Lucio, ha? Linawin mo. Anong klaseng luhod yan? Luhod na espiritual? O luhod na pisikal? Ha? I-share ko lamang, tita, one time ay nagkaroon po kami ng family reunion. At nung pagkakataon na yung tita, that was summer, itong recent summer lang tita, ay doon ko natuklasan na napakalaki pala ng aming angkan. Pero hindi po kami angkan ng mga aswang. Ngunit kakaiba ang karanasan ko sa family reunion na yung tita, sapagkat sa pinsang buo ng aking tatay ay meron siyang halos kasing edad ko din. Ang lakas ng kanyang dating, tita. Matangkad, moreno, maganda ang pangangatawan. At higit sa lahat, tita, hindi ko talaga maiwasan tumingin dahil napaka-obvious at prominent ng kanyang bukol radio. Ay! Chalap. Yesterday, once more, tita, ang kanyang Felix Bakat, obviously, siya ay pinagpala. Isa, dalawa, tatlo, tita, may pipitikin ka pa.
1: Sip-sipin mo!
0: Ay! Chalap to the highest level, Lucy. Ang pangalan ng anak ng aking chuhi na pinsan ng tatay ko ay si Rolly. Pinsang makalawa ko na po si Rolly. Pinakilala siya sa akin. Unang tingin ko pa lang kay Rolly, titang, talagang nalaglag na ang aking panty. As if naman may panty ka, baklitos ka. At talaga namang hindi na pumanaw ang aking pagsulyap sa kanya. Mayat maya ay lagi ko siyang tinitingnan, titang, lalo na't na naamoy ko ang kanyang pabangong. Talagang sosyal na perfume na hindi binili sa Divisoria. Kinagabihan, tita, nagkayayaan ang mga magpipinsan. At dahil ang eksena ko ay pare-pare, nakijoin ako, tita, dahil nandoon si Rolly. So, doon na ako umeksena sa kanya. Kwento-kwentuhan, sabi ko, insan.

Ngayon ko lang nalaman, Insan, na meron pala akong pinsan na taga Batangas. Magsasalubong na pala tayo, hindi pa natin alam na pinsang magpinsan makalawa tayong dalawa. Sabi ni Rolly, oo nga eh. Buti na lang pumunta kami rito sa Tarlac. Buong gabing yon, wala kaming ginawa kundi magkwentuhan ang magkwentuhan ni Rolly, tita. Sabay ng aming pag-inom ng pulang kabayo. Ayan na naman, pulang kabayo na naman. Mukhang alam ko lang ending niya, mga kabaklaan mo, ha?

tita habang inaakbayan ko siya papunta sa Sagingan. Naramdaman kong kakaiba at mahigpit no, sa braso kong itong kong si Rolly. Nakaramdam ako ng pag-iinit sa aking katawan, tita. Nagpigil ako, tita, dahil namayanis sa puso at isip ko na hindi ko pwedeng gawin ang isang bagay na karumal-dumal. Dahil kahit sabihin nating pinsa makalawa ko na lang siyang, ay kahit papaano ay kamag-anak ko pa rin, tita. Sabi sa akin ni Rolly, salamat, insan. At sabay na nga kaming matulog ng gabing yon. Tita, hindi po ako mapakali sa pagtulog namin sapagkat malikot matulog itong si Rolly at yakap ng yakap sa akin. Hanggang pagising namin sa umaga, sabi ni Rolly sa akin, pasensya ka na, insan, na sobrahan kong ang pag-inom ng pulang kabayo kagabi. Wala yung insan. Ayun na nga, tita, nagkapalita kami ng social media account. At simula noon ay lagi na kaming nag-uusap by phone, by text, by messenger. Lahat na yata ng komunikasyon ay meron kami kahit Viber and Telegram. Sa pag-usap ng panahon, tita, ay unti-unting nahuhulog ang aking puso at ako'y nakakaramdam ng pag-iibig sa kanya, tita. I think I am in love. But my problem, tita, si Rolly po ay aking pinsang makalawa. Ayoko po gumawa ng any hakbang na pagsisita. Pero nagpipigil po talaga ako, as in, nagpipigil ako to the highest level. Inyo, sumulang ako po ng payo po ninyo, tita, kung ano ang aking gagawin sapagkat mukhang mababaliw na po ako. Yun lamang, tita. At hihintayin ko po ang inyong payo sa aking liham kasaysayan. Nagmamahal, Lucio sa umaga, Luffy sa gabi. Okay, Lucy, ito ang payo ko sa iyo, ha. It's very good na nagpigil ka. It's very good na nagpigil ka kasi anuman ang isipin natin, any justification ay kamag-anak o pinsa makalawa mo pa rin yan. Especially pare-pare eksena mo. Hindi rin alam ng mga magulang mo na isa kang darnitos. Okay. Eh baka naman ang pagtingin lang sa'yo ng pinsan mo ay bilang pinsan lang din at walang pagnanasa. Okay. Kaya kung ako sa'yo, Lucy, tigil-tigilan mo na yung kabaklaan mo. Okay. Tigil-tigilan mo na yung kabaklaan mo. At yung pagnanasa mong luhuran si Rolly, tumigil-tigil ka na. Dahil baka magugulo lang ang mga bagay-bagay. Ibaling mo na lang ang iyong pagmamahal at attention sa ibang lalaki. Dahil wala namang indikasyon na gusto ka rin ng pinsan mo, baklitos ka. Ha? Kaya huwag mo na lang sigurong guluhin at baka maging chismis pa yan sa inyong angkan na kinokak mo ang iyong pinsang buo. Ay makalawa, di ba? Oh, eh baka masyak pa yung pinsan mo na

may pagkagusto ka pala sa kanya, eh baka maging ano lang, complicated, ha? Makinig ka sa akin, baklitos ka. Dahil yan ang makabubuti sa'yo. Okay! Para sa ating blind item for today, sagot ni 08335. Sagot ni Miguelito. Sagot ni Maring Angeli Gutierrez Santiago. Sagot ni Alvin Quijado. Sagot ni Emil Adora. Sagot ni Leonard. Sagot ni Jovino Fuedan. Sagot ni Maring Netsky. Correctus Benedictus kayong lahat. Bongga ka daw!

yesterday once more, and on that note, ayan, overtime na po tayo mga iniibig, ha? Praise God, hallelujah, salamat sa Diyos. Salamat sa poong may kapal na iraos na naman po natin ang ating Wednesday episode. As I always say, mga iniibig, ha, ang sekreto po ng mahabang buhay, tahimik na buhay, malwalhating buhay, masaganang buhay, tanggalin ang galit, inggit at puot sa ating mga puso. Palitan mo yan ng pagmamahal, palitan mo yan ng pag-ibig, at higit sa lahat, matuto po tayong magpatawad. In other words, love, love, love! Thank you, Lord!

0: Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Scramble egg, haluin ng itlog, maglagi magic sarap para magluluto ng itlog. Maglagi magic sarap, scramble egg ang magical.
2: Leslie, good food, good life.
3: Lagi magic sarap, scramble egg ang magical.
4: Sarah Guardian po, ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-copy ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Sarah Guardian po. Sarap ng Blanca Coffee to. Para masarap sa kape, Coffee ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.
3: Coffee ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.

0: si Freya ito, madumi ang kilikilik ko maasim. Kaya mag-Zilka Whitening Deodorant. Para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa Brand X para walang asim at baho. Mag-Zilka Whitening Deodorant, kilikili walang budol. 49 na piso lang, SRP.
1: Zilka Whitening Deodorant, ang kutis sa walang budol. Mag-Zilka Whitening Deodorant, bumili na sa suking tindahan ng 4 na piso lang, SRP.

0: Ano po yun? Parang masarap.
1: Oh, eto. Ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
0: Camion Coconut Crackers?
1: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
0: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
1: Sige, sige. Eto, try nyo.
0: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
1: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
0: Oh.
1: Kung gusto mong matikman ang coconut, sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
2: Freya Santos po, nakarating na sa bahay. Mailakas cement, baka dinurog na semento. Kunin ng semento ang Jorker Cement, parang mawawalan ng durog sa bahay. Para tuyo, para gawa ng sahig ng tibay sa semento, sa trabaho nila lalaki. Freya Santos po, maayos ang semento, mag-Jorker Cement, maayos ang tibay, huwag durog sa bahay.

Ooh.

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sara Guardian po. Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-Coffee Co Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Sara Guardian po. Sarap ng Blanca Coffee to. Para masarap sa kape, Coffee Co Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
2: Coffee Co Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
0: Adam Orelar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia. Kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orelar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
3: Magnolia, strawberry, apple, orange, and lemon. Sobrang

0: refreshing na. Sulit pa.
1: Mira la escuela, yan ang gusto ko.
2: Available in original, lemon, grape, strawberry, orange, apple, lychee, light, and zero sugar for only 15 pesos SRP per can and 12 pesos per returnable glass bottle. Mirales Cola is also available in all Sari Sari stores and supermarkets nationwide. Mirales Cola is made by
3: DM Products Corporation.
4: Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Magrexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit. Para magtatrabaho at magnenegosyo, mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat.
5: Unilab Quality yan.
6: Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para magtatrabaho at magnenegosyo, mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat. Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Adam Orellar po. Para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink. Para sa iron, taurin, at inositol. Para iinumin ng Cobra. Para work nyo. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
7: Cobra Yellow and Cobra Green. 13 pesos long SRP. Cobra Red. 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.

0: Palmolive Naturals Coconut Extract with regular system use. Smell it. Feel it. Share it.
1: Adam Oreller po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic Soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test. Mag Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
2: Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.

0: Mag-Johnson's Baby Soap para maligo tayo at magsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bags. 13.25 at 60 piso.
1: Aray ko!
2: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray, tanggalin ng sakit ng katawan.
3: Manila Quality.
4: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang lakas ng kidlat at kulog, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ang kulog at kidlat. Mas pinabangunan.
4: Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas sa ulan at huwag umulan.
2: Zerp Fabric Conditioner. Painit.

0: KZEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Adam Oreller po, tatagaya ko tayo. Iinuman tayo ng light, magtanto ay light. Para sa katulad pagtagay inuman. Adam Oreller po, kasama ang inuman ito. Tanto ay light, barkada sa inuman, kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman. Tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly.
2: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi buhok. Dumi-dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? Alas 11 ng tanghali. Okay, buhok kasi. Mugs and Silk Smooth and...

0: 8X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Mag-Rexitol Forte Kana para tanggalin ang sakit ulo, binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat.
1: Unilab Quality yan.
2: Paracetamol caffeine has been generic name of

0: mag-BTO debit card na. Para bubuksan ang bangko para dami pera. BTO. Banko na tayo.
1: Terms and conditions apply. Sign up now with BTO app. Download from Google Play Store and App Store. Regulated with by Banco Central ng Pilipinas.
2: BTO. Huwag kang magpapatakot. Banko na tayo.
3: Team.

Magandang umaga mga kapuso, magandang umaga mga kabarangay. Ayun po ay araw ng Huwebes, July 9, 2026. At dahil hindi natutulog ang balita ang problema, bukas ngayon ang broadcast. At narito na mga kabarangay, mga nagbabagong balita. Metro Manila ay sinailalim na sa Blue Alert ng Office of Civil Defense bilang paghahanda sa Super Typhoon Indai. Klase sa mga paaralan sa ilang lugar sa bansa, suspendido na ngayong araw, July 9, dahil sa bagyo at habagat. Testimonya at kredibilidad, nagtestigo sa prosekusyon na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Inusisa ng depensa sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Authenticity ng online press conference for online conference kung saan pinagbabantahan ng bisis sina Pangulong Bongbong Marcos siniyasat. Oral arguments kaugnay ng tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Manases Carpio. Itinakda ng Senate Impeachment Court sa July 15. Senator Rodante Marcoleta na nanatili sa PNP General Hospital matapos makita ng mild pneumonia at degenerative disc disease. Sandigan Bayan 4th Division naglabas ng warrant of arrest laban kina Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor dahil sa umano'y paglabag sa Presidential Decree No. 46 na may kaugnayan sa pagtanggap o pagbibigay ng regalo. Posibleng pagpapatigil sa pag-aangkat ng bigas sa mga susunod na buwan, pinag-aaralan ng Department of Agriculture. Pagpapalawig ng 60 araw sa ipinatutupad na 50 pesos price cap sa imported rice, inirekomenda ng National Price Coordinating Council. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o negosyo, tumaas noong Mayo kumpara noong Abril, batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. At na menor de edad na estudyante sa Cebu, inabol lang kunsilyo ang dalawang kapwa estudyante na nanipa umano sa kanya. O mga kabarangay ha, para sa mas kompletong pagbabalita, kompletong impormasyon, bisitahin ang aming website www.gmanews.tv or makinig na sa aming AM station, DZWB 594 Super Radio. Quality entertainment, mahanap nyo mga kabarangay, tatawa ka na, tatalino ka pa dito na sa Barangay Alas 97.1 Stronger Forever. At ito po ang programang Potpot and Friends mga kabarangay. Kasama ang Team Kapoy, my name is Papa Carlo, kasama si Papa Jepoy. Hanggang alas 9 po kami mga kabarangay. At meron kami mga social media para ma-message nyo na kami. Magpa-shoutout na kayo, mag-request Papa Carlo 08 sa Facebook or IG Papa Carlo 971 LS or TikTok Papa Carlo 1. Let's go now, let's go, let's go. 6:08 ang oras. Ito ang Potpot and Friends sa Barangay LS 97.1.

Dahan-dahan lang. Mamadali masyado eh. Maaga pa. Ang buhay ay hindi karera. Relax ka lang. 12 minuto pang libas alas 6. Ang buhay ay hindi karera.

0: Babe, mag-break na tayo. Ayaw talaga sa'yo ng mga magulang ko, lalo na si Daddy.
1: Oh, bakit naman babe? Akala ko ba forever na tayo?
0: Kasi lagi daw dilata ang ulam mo. Wala ka daw may papakain sa akin kundi dilata.
1: Ah, ganun ba? Sinisigurado ko kasi na quality ang produkto namin. Siyam kasi yung factory namin ng dilata. Ang hirap i-manage.
0: Pero syempre, hindi naman si Daddy ang masusunod.

0: Good morning sa ating mga attorney dyan.
1: Attorney, ano? Kamusta?
0: Huli na daw agad.
1: Nakikipag-debate ka pa. Mahina. Ay, mahinaan niya.
0: Sabi, mahina yung witness ah. Nahuli agad. Huli ka, Balbon. Ganun yung sabi. Ito. Sabi, oh, sabi, oh. Checkmate agad ni Idol Robin. Ganun, no? Oh.
1: Ah,
0: sabi dito. Grabe, oh. Checkmate agad, no? Sabi dito.
1: Araw-araw ba yung impeachment?
0: Tuesday na ulit. Lunes? Lunes na ulit. Wala bukas. Wala ngayon.
1: Blood control, wala? Walang hearing?
0: Wala naman ganun eh.
1: Ah, wala naman ganun.
2: Aray ko.
0: Ang importante yung impeachment.
1: Ah, okay.
0: Hindi na kailangan habulin yung mga nagnakaw ng trillion. Hindi pwede yun.
1: Ah, okay.
0: Huwag mo hanapin yung wala.
1: Kasalanan ko pala, sorry.
2: Aray ko.
0: Blood control?
1: Walang ganun.
0: Blood control?
1: Nga.
2: Aray ko.
0: Doon tayo sa impeachment. Maganda doon.
1: Okay, sige. Wala kayo dyan. Almusal daw. Ronel, magandang umaga. Itlog. Ilan itlog yan?
0: Ilan yan?
1: Sa dalawa.
0: Nakakailan ka? Tatlo ako kahapon na. Ang dami na noon, no? Nakakailan ka ba sa isang araw?
1: Totoo?
0: Hmm.
1: Hindi nga. Totoo?
0: Hmm.
1: 12.
0: Putik na yan.
1: Hindi, ano na, yung egg yolk, di ko kinakain.
0: Ah, okay. Oo, kasi delikado naman yun. Ano yun
1: isa
0: eh?
1: Lang, cholesterol. Isang egg yolk.
0: Ah, isa. Kahapon nakadalawa kong egg yolk.
1: Nilaga.
0: Tatlo yung ano ko. Nilaga, syempre. Healthy daw yun, nilaga.
1: Nilagang itlog.
0: Mm.
1: Ay, isang kainan.
0: Ah, kasi nahabol mo yung, nag-ano ka kasi, no?
1: Protein.
0: Protein.
1: Nahabol.
0: Pero sabi, may nabasa ako dun na, ano, pag sobra daw yung protein. Sa bagay, pag sobra naman talaga masama.
1: Double ka lang protein. Balita, sabi ni Randy Torrejos, ano balita, Typhoon Inday. Ito nga, binabasa ko. Humina daw. Pag-asas heavy rainfall outlook from July 9, ngayon po yan, to 11, Cyclone Inday. So, sa mga apektadong lugar, is humina. Naging signal number 1 na lang siya. Yung ating Typhoon Inday. Thank you, Lord. Humina. Very good. Diba super typhoon yan? Ayun, sa 12 area. So, salangan na. Signal number 1, Batanean. Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern Abra, eastern Mountain Province, eastern Ifugao, Ilocos Norte, Catanduanes yan. Northern and central ng Catanduanes. Tapos kasiguran, Aurora. Ganun pa man, heavy rainfall, outlook pa rin, bantayan. Occidental Mindoro ang mga lugar. Very good, humina. Super typhoon yun. Kamusta dyan sa lugar ninyo? Message yung kami. Naka-live din tayo. Napapanood. Nakikinig sa Hanshin Busan, South Korea. GMA Live Streaming Website. Boss Rocky!
3: Ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano,

0: Guwabong Mundial. Hindi ka namin binati dahil sino ka ba? Para batiin namin ng good morning.
1: Guwapong Mundial. Guwapo ka ba?
2: Aray ko.
0: Sino ka ba para batiin namin ng good morning?
1: Guwapong Mundial.
2: Aray ko.
1: Sa bukid nun, ang lakas ng baha. At talaga, Prince, ingat kayo. Mayong buntag diyan sa diya sa bukid nun. Ate Brenda, kanina pa doon nakikinig. Maraming salamat. Yung tumalo kay, update ko lang kayo, yung tumalo kay Alex Iyala. So, pumasok, di ba? Lumaban kahapon. Laglag din. Ang pumasok yung Marta, maganda rin yun.
0: Marta. Sana pala binigay na lang niya kay ano yun?
1: Semis na.
0: Sana binigay na lang niya kay...
1: Magaling din yung Marta.
0: Kay Alex. Maganda. Sana binigay na lang niya kay Alex yun. Sino ba yun? Si Po, ano yun?
1: Paulini.
0: Paulini. Sana binigay na lang niya kay Alex. Talo din naman siya eh. Baka matalo pa ni ano. Kasi pareho sila. Ang laban kasi dyan sa tennis ngayon, pagandahan.
1: Ganda nung kalaban. Ganda.
0: Iba pala ganda. No, pag ano no? Pag may beauty ka rin no?
1: Tapos ilan na lang pumasok sa World Cup? Football tayo, update.
0: Walo.
1: US, pumasok?
0: Wala.
1: Wala na?
0: Laglag.
1: Papa Jepoy, masarap dyan sa Irene's. Oh, Liz. KR Castro, good morning. Yes, looks so kaya kay Ate Irene. Asawa ko si Arlene De Leon at sa anak niyang si Jessril De Leon from Bunsuran, Pandi, First Pandi, Bulacan. Maraming salamat. JB. Good morning, Boss Teteng. Huwag na huwag niyo po akong babatiin ng happy happy birthday, RJ Honor. Huwag na huwag ka mag-alala.
0: Sino yan? Si?
1: Si Kuya JC nag-message. Huwag na huwag niyo po akong babatiin ng happy birthday.
0: Si JC yung ano nagpapabati. JC, sino ka ba para batiin namin ng happy birthday,
1: JC?
3: Happy, happy birthday sa'yo ang pagkain sa'yo ang...
1: Hindi naman kami ganun.
0: Tama. Akala mo ba madadala mo kami sa pag-message mo ng ganun? Para lang batiin ka namin ng happy birthday, JC!
3: Happy birthday sa'yo ang pulutan.
1: Kung ganyan lang ang habol mo, pues maghanap ka ng ibang istasyon.
2: Tama. Aray.
0: Maghanap ka ng ibang istasyon na babatiin ka ng happy birthday, JC.
2: Aray ko.
1: Dahil hindi kami ganun.
0: Kala mo sa amin.
1: What are you thinking of me?
0: Thinking of you?
1: 6:45 oras.

0: mga driver ng school bus sa QC, mga Poging Driver, Joseph, Louis, Elmer, Marvin, Jerry, Mike, Aldrin, JM, Mark, maraming salamat. Barangay Elis pinakikinggan, salamat. Ingat sa mga bumabiyahe. Good morning sa inyo. Listening while driving, Kiambao family of Arayot, Pampanga. Maraming maraming salamat. Ingat sa biyahe. Darren, ingat sa biyahe. Going to work daw. Kiambao family, salamat. Avid listeners, dakala salamat mga abe.
1: Ningat ni.
0: The Bomb Pod Punitments, number one.
2: Forever!

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke, sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
2: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
1: So, ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
2: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold.

0: Marangay LS 97.1.
1: Number one forever.
0: Nagbabalik ang number one sa Metro Mega Manila, Pot Pot and Friends. 7:05 ang oras. Limang minuto makalipas ang alas 7 ngayong Webes, July 9. Thank you, Lord. Humina na ang bagyong super typhoon na Inday. Kahit sabihin pa ng iba, kamusta po kayo? Nababaliw na akong talag. Papa Jepoy, nalilito na ako sa work. Bakit?
1: Bakit? Anong nangyari?
0: Ang dami kasing boss.
2: Aray ko.
1: Dami nag-uutos sa'yo. Tukoy
0: nahihirapan na. Ano pa ba? Pero pa dyan, feeling tagapagmana ng kumpanya. Palagay kaya ako nang magpat. Paano malalaman na yung, kunwari bago ka sa opisina, paano mo malalaman na ay tumatagal na to dito?
1: Bossing.
0: Ha?
1: Bossing. Kala mo siya yung boss. Hindi mo alam, may totoo talaga ang boss.
0: Oh, yeah.
1: Sino to? Siya ba yung boss?
0: Iba yung upo.
1: Oh, but iba ano to? Parang,
0: iba yung upo.
1: Parang siya yung boss or...
0: Kunwari, bago tayo sa kumpanya.
1: Oo. Oh.
0: Ah, ito. Ano to dito? Ito yung alas.
1: Oh,
0: matagal na to dito. Ito yung... Paano malalaman nyo? Paano? Ano yung mga katangian? Ano yung makikita mo doon? Sa itsura? Sa bihis?
1: Galaw.
0: Galaw?
1: Oo, yung galaw. Yung mga body language, iba. Kala mo talaga yung... Siya yung may-ari ng...
0: Ano oras daw dumarating? Ano oras daw dumarating?
1: 11.
0: Ha?
1: 11.
0: Ano oras pasok?
1: Pag alas 8, dumarating 11.
2: Aray ko!
1: Pagkadating, bi-break agad.
0: Lunch break.
2: Aray ko!
1: Di pa nakapag-trabaho, nag-break na ulit.
0: Lalabas ulit. Titindi na lang.

0: 肉麻先算一年。
1: 我爸爸输钱。Alas 11 dumating. Uy, kakaupo lang. Uy.
0: Pakibreak tayo.
1: Lunch break.
2: Aray ko.
3: Tindi mo, Brad. Sino ba naman yan?
1: Nakalive kami sa Facebook. Barangay LS Facebook page. Napapakinggan sa buong mundo, gmanetwork.com/radio.
4: Ang tattoo. Magpatubo ng balbasang uso. Magpalaki ng
1: sa mga driver papuntang school.
4: Magpadagdag
1: school bus,
4: kabelo,
1: jeep, tricycle, TNVS, mga rider natin. Hindi na kayo maisa-isa. Sana ay
0: maraming booking na matatanggap ninyo. Huwag kayong cancel ng cancel. cancel kayo na. Namimili kayo ng ano eh. Ng mga booking eh. Kaya kayo bumababa ratings nyo eh. Hanggang tatlo lang yan, Brad. Ah.
1: Ay, tatlo lang. Ah, tinalingan ka na.
0: Hanggang tatlo lang yan sa isang araw. Alam mo naman yan eh.
1: Tinalingan ka na.
0: Tapos sa isang araw, nakalimang cancel ka na.
1: Nako po.
0: Bumababa ratings mo. Kaya yung booking niya, ano eh, alalayo.
1: Malayo, iba yung mga ano, dumarating sa kanya, hindi na...
0: Hindi niya nakukuha yung, kasi ang gusto mong mangyari niyan, within the area lang yung booking.
1: Ah, paikot-ikot lang.
0: Oo, yan yung gusto niya,
1: maarte. Lagari.
0: Oo. Tapos ang ginagawa niya, kina-cancel niya. Ngayon, bumaba yung ratings, ang binibigay sa kanya.
1: Malalayo ang
0: biyahe. QC to Batangas.
1: Layo! Ginawa mo kalapate ah. Message nyo kami, Papa Jepoy. Pag naka-tuck-in daw, ano man nalaman?
0: Iba yun, pag naka-tuck-in.
1: Patingin nga comment sa Facebook Live.
0: Pag naka-tuck-in, galing ng CR
1: yan. Galing CR. Tapos pag amoy safeguard yung kamay.
0: Agoy. Alam na.
1: Ayan.
0: Alam na.
2: Aray ko.
1: Madam ka, safeguard white. Madam Karen, from Nueva Ecija, General Tino, magandang umaga. Lenny, Camille, good morning, welcome to the show.
4: Ano bang gusto mong gawin ko para mahalin mo?
1: Lahat binabate.
4: Saan mo papasukin mo?
1: Pag lahat binabate.
0: Ha?
1: Lahat binabate.
0: Kakaiba yan.
1: Lahat kausap.
0: Kakaiba yan. Sip-sip yan.
1: Sip-sip. Pagpalakad-lakad daw, sabi ni Patrick. Pagpalakad-lakad.
0: Bisur.
1: Ha?
0: Bisur.
1: Palakad-lakad. Lahat na lang na upuan, pinupuntahan. Pagka gano'n, ano yung boss yun?
0: Parang bisur eh.
4: Lagi mong kasabay. Kahit madalas kang sumasablay. Ako sa'yo'y nakay.
1: Walang ballpen. Barangay Tanod pala gusto, sabi. Lakad-lakad. Sabi ni J-Boy, palakad-lakad, coops yan.
0: Hindi, ano, ganito kasi ano, yung palakad-lakad tapos lahat na lang ng galaw nyo, pinapakialaman.
1: Boss yun.
0: Ha?
1: Yun yung
0: feeling boss.
1: Ha?
0: Sit-sit. Feeling boss.
1: Yung nakikialam ng ibang PC. Isilip ganyan, dudungaw. Ano yan? Mali yan.
0: Hindi ganyan eh.
1: Ayan.
0: Pahala mo talaga eh, no?
1: Yung umiiling, pag sumilip sa ano, pag sumilip sa PC mo.
0: Mga ganun, no? Goy.
1: Sumano ka ngayon. Mababother. Ano yun? Ba't kaya umiiling to?
0: Alam mo yung totoong boss? Ha? Alam mo yung totoong boss? Simple lang.
1: Sabi, ligid man, Papa Jeffs, paikot-ikot.
4: Bulaklak para sa'yo.
1: Paano? Ano yung totoong boss?
0: Ha?
1: Paano yung totoong
0: simple boss? Lang, nangangiti. Kala mo talaga hindi nagagalit. Tapos, yung lahat ng mga hinanain niya, lahat yung, inuutos niya yan dun sa tao niya.
1: Sa bulldog niya?
0: Sa bulldog niya.
1: Bulldog yan.
0: Yung bulldog, yun yung nagpipiling mo.

0: yung bulldog niya, aw-aw niya yun eh.
1: Ah, yung aw-aw niya. Kasi yung boss, na totoong boss, hindi na magkikipag-confront yan sa mga tao. Okay. Kasi i-stressin pa ba niya yung sarili niya?
0: Sabi nga nun.
1: Yan yung tunay na boss.
0: Pag may gumaganon daw, hindi daw ano yun.
1: Hindi boss yun.
0: Hindi daw bulldog yun.
1: Ano yun?
0: Butiki daw yun.
2: Aray ko!
1: Yun yung napansin ko ha. Kasi yung mga, ano, yung mga naninita.
0: Sa kisame yung ano, yung katrabaho mo. Ginagawa mo sa kisame. Sabi mo, butiki ako eh.
1: Butiki? yun, yung mga bulldog.
0: Laging overbreak sa trabaho. Pag may bitbit na dilata, baka yung tagapagmana ng 9 factory.
2: Aray ko!
1: Aray mo!
0: May sariling break time. Sige, dali, pagalingan ng sagot. Ano ba? Oo nga, no? Yung totoong boss, di ngingit yan. Yan. Morning, sir! Ngingiti na, good morning. Ganun lang yan, tango-tango. Tapos, sosolo yan, magsosolo ng opisina yan, di ba? Tapos, tatawagin yung aw-aw niya.
1: Pinabalabas niya yung ano niya. Yung aw-aw niya. Tapos, yung aw-aw niya, hindi na makapasok dun sa, ano, sa room nung boss.
0: Oo.
1: Boss, anong ginagawa niyo yun, boss? Tapos, maririnig mo.
2: Aray ko!
1: Mga ganun, no?
0: Okay. Boss! Iba yan, boss, ha? Kahit mayroong ibang nag-cha-cha-cha. Puro utos daw, sabi ni Father Ritz.
1: Oo, ayun, boss.
0: Utos.
1: Puro utos.
0: Hindi, yung...
1: Ah, yung bulldog!
0: Oo, yung bulldog. Puro utos yun. Kuha mo ako tubig.
1: Kuha mo ballpen. Kala mo talaga siya yung boss.
0: Asan yung red ball pen? Kuha mo ako red ball ganyan, di ba? Tapos papabili. Mm-hmm. Bili mo ako kape.
1: Di ba?
0: Ganyan yan. Palagay kaya ako na... Tapos... Utos. Print mo nga to. Ganyan. Papaprint. Photocopy mo nga to.
1: Alam mo talaga ano, no? Oh. Alam mo talaga siya yung boss.
0: Puro utos daw, sabi ni Father Ritz.
1: Tama, Father Ritz.
0: Ganyan. Ikaw, Father Ritz, pari ka, utos ka ng utos.
2: Aray ko!
1: Father Ritz, oh. Inaano ka, oh.
0: Inuutosan mo pang kumuha ng ostya.
2: Aray ko!
1: Bantayan mo, Paddy Rich, yung mga sakristan nyo, bantayan nyo ng nanakaw.
0: Nagnanakaw na nga yan. Nagnanakaw na nga na, yung
1: Paddy alak. Paddy Rich, alam na alam ko yan. Tsaka yung, ano, yung alak.
0: Alak. Ano yung matamis?
1: Mompo. Itago nyo, Paddy Rich, alam na alam ko yan.
0: May sumasyat yan.
1: Ano, Paddy Rich, naging sakristan ako 6 na taon.
0: Ganti-ganti lang yan, sabi ni Paddy Rich.
2: Aray ko.
1: Alam na alam ko yan. Muntik din ako maging pare eh.
0: lagi may bitbit daw. Pag naka-SB daw, pag naka-Starbucks sa opisina. Di ba tayo dito, tingba, timpla? Ay, timpla-timpla lang kami dito ng ano. Ayan, no? Nga pala, may bago yung SBG, oh. Teoko Bar.
1: Teoko Bar, napakasarap.
0: Teo Broma, kakao, coconut sugar, may barley rin. Napakasarap nito. Kami, nagtitimpla lang kami nito.
1: Gusto niyo ng extra energy.
0: Oo. Oh. Kasi maganda to eh. Every morning yan.
1: Ano kasi yan, hindi nag-i-spike yung sugar niyan.
0: Yun. Try nyo guys. Balance. SBG, choose Salveo. Choose healthy.
1: Choose Salveo.
0: Kami ganyan lang, titimpla lang. Pag pumasok yung peeling boss, may tumbler, may SB pa. SB. SB.
1: Naka-Starbucks yan.
0: SB. Tapos nakasokbit yung susi ng ano. Kotse.
1: Mercedes.
0: Yung kotse.
1: Land Cruiser.
0: Nakasokbit.
1: Malalaman mo yan.
0: Nakasokbit dito. Nasaan ba yung susi? Ganto. Punta kayo sa Facebook.
1: Yung mga boss, tingnan mo.
0: Nasaan ba yun? Yung susi ko. Ganto.
1: Yeah.
0: Ayaw, punta kayo sa Facebook. Ganyan.
1: Tingnan mo yung susi.
0: Palakad-lakad.
1: Mercedes.
0: Ganyan. Sa ang ingay. Ang ingay yun. Utos na utos siya.
1: Ano yan? Bossing yan o aw-aw?
0: Yung aw-aw niya. Palakad-lakad siya. Maridig mo yan. Ganyan. Ano ba yan? Kulang na lang flashlight eh. Guard ka ba? Palakad-lakad. Maridig mo yan eh. Yung kalansing. Ayan na si ano.
1: Hindi na si aw-aw. Hindi na si aw-aw. Yun pala yun.
0: Pag pumasok na yung feeling, boss, umalis na kayo.
1: Kala mo talaga, no? Oh. Siya yung boss, no?
0: Di natatakot sumagot kahit mali pa. Ay, oo, Marlon. Ganyan yan. Ganyan yan. Baka sideline lang, magagawa pala ng susi. Facebook, Barangay LS Facebook page. Kayo, sabi ni Father Rich, kayo ang totoong boss. Ang daming endorsement. Kilala mo naman ang papo, Father Rich.
1: Father Rich. Baka may ingay niya, Father Rich. Baka may mangutang. Baka may mangutang. Baka mamaya, maniwala sila sa'yo.
0: Kahit anong dami ng endorsement namin, Father Rich, hindi ka kasya sa maleta yun.
2: Aray ko!
1: Tandaan mo yan, Father Rich. Wala pa sa kalingkingan ng mga nakatanggap ng maleta.
2: Aray ko!
1: Sige, bingi-bingihan. Alam ko, nakasakay ka ngayon sa ano, sa mamahaling sasakyan. Narinig mo to. Ewan ko na lang kung makakatulog ka pa.
0: Sa work ng asawa ko, yung sip-sip na boss, halos oras-oras unlimiting. Ah. No. Tapos biglang uupo, naka-dekwatro. Ah. Iba nga upo niyan. Iba upo niyan. Hmm. Sumasandal pa yan. Ah, nakaganyan pa, nakataas pa kami. Kala mo nagpapaputs pa.
1: Naranasan mo yan eh. Dito? Naranasan mo yan dito? Nung nandito ka?
0: Oo. Oh.
1: Di ba may big boss tayo?
0: Oo. Oh.
1: Tapos yung isa?
0: Yung awaw
1: niya.
0: May awaw, oh, ganyan.
1: Hindi nila kilala yun. Hindi nila kilala.
0: Oo. Oh. Tapos lalagyan nyo ng code name yan eh, para ano, hindi nyo alam na, hindi niya malaman na siya yung pinag-uusapan. Sabi ni Wen, si Bida-Bida, parang Jollibee.
2: Aray ko!
1: Siyempre. Bida ang saya.
0: Oras. Balikan pa natin yung mamaya. Comment pa kayo. Ako si Papa Jepoy.
1: My name is Papa Carlo.

0: Saigon. 100% nakda.
1: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
2: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
0: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hello mga mommies! I hope you're all safe and dry and healthy. Nakapagsilintas na ba ang anak nyo today? Alam nyo naman, pagtag-ulan at pabago-bago ang panahon, mas may chance na magkasakit at magkahawaan. Ang rainy season, baka maging immunity gap season din. Kaya bago pa umatak ang sakit, unahan na natin mag-Silin Plus araw-araw. Tumutulong ang Silin Plus na punuin ang vitamin C at zinc sa katawan. Tulong para 100% ang immunity nila based on rainy. At protektado sila araw-araw with proper diet and exercise. Ngayong tag-ulan, help stop immunity gap. Mag-Silin Plus araw-araw. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Silin Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Barangay LS 97.1
5: Number 1
6: Stronger
7: Matibay
6: Forever
7: Habang buhay
4: Number 1
8: 1, 2, 3, 4
9: Barangay LS 97.1
10: Stronger Forever.
9: MX40 ang oras sa Barangay. Welcome back to the show. Potpot and friends, ako si Papa Jeffrey.
10: My name is Papa Carlo.
11: Naman malaman nyo na ang isip.
9: Sabi ni Robert,
11: gulo.
9: Mahilig mamuna ng iba, yung mga feeling boss, sariling mali, papasa sa iba.
10: Tama. Ganyan talaga yun. Feeling boss nga sila, diba?
9: Dati nag-waiter ako. Nag-waiter ako sa casino. Yung parang bisor namin, team leader ba yan? Bisor.
10: Mm-hmm.
9: So briefing. Sabi, ang pupush namin na product show, may...
10: Oh, okay. So, oh, kasi ano ba, old stock na?
9: Oo. Oh, oh. Yung paano na po.
10: So, pa-expire na.
9: So kami, pinupush namin. Siomay. Ang order, siomay. Pagdating ng lunchtime, nagalit yung ano?
10: Bisor niya?
9: Hindi, manager.
10: Manager
9: store,
10: mismo?
9: Manager, nagalit. Bakit na puro siomay ang ano? Order, ganyan-ganyan. Alam mo, sabi nung nagpakana, ay hindi ko po alam sa mga yan.
10: Oo nga, ba't siya magagalit? Eh,
9: hindi, sabi niya gano'n. Siya nagsabi. Siya nagsabi, ha, nag-briefing.
10: Ah, tinuro kayo?
9: Oo, oh, nag-briefing, di ba? O, siomay tayo. Ha. Pupush natin yung siomay. Okay. Pagdating ng manager, bakit puro siomay? Wala na ba iba puro siomay? Puro ko siomay. Ganyan, galit yung manager. Sabi nung bisor ngayon, ay, hindi ko alam. Naghugas ang kamay, high pressure. Eh, samantala siya nagsabi na... Siomay ang ipush. Sabi niya, ay, hindi ko alam.
10: Arturo Juan, tinuro kayo.
9: Sabi, dahan-dahan na sa pagsipsip, boss. Baka maubos dugo niyan. Sabi,
10: ano yan, linta? Naninipsip ka, o vampira ka?
9: Alam mo, lalo na doon sa engineering, alam mong matagal na gusto niya lagi tama ay tumanggap ng suggestion pa nagkamali si CC bago pa gumana ang kinin yung idea. Nagagaling-galingan.
12: Aray ko!
9: Malalim ang hugot, ha? Uupo, tapos magtatanong ng update sa trabaho. At hindi! Ang daming hugot, ha?

0: mamasid. Kapag may ibang butiki, hahabulin na awasin niya doon sa eh parang land. Pagin na natin siya. Kabinyan Laguna, shoutout sa pisawa na si Gel Nasyon. Gel Nasyon Almanyan. Yan. Meron pang ganyan eh. Meron pang ganyan. Ang anong nangyari? Sabi sa amin, oh, kanya-kanya na tayong diskarte ah. Kayo nang bahala. Okay daw. Sige kami. Nag-enjoy kami. Kanya-kanya yung diskarte. Pagdating ng manager, nag-meeting. Guys, good job. Palakpakan. Ang galing nyo. Bumanat yung butiki.
1: Ano sabi?
0: Actually, boss, kinausap ko sila eh.
1: Yung umiiling yung butiki.
0: Kinausap ko sila eh. Winarningan ko sila eh. Sabi nga lang.
2: Aray ko.
0: Tinginan kami lahat. Sabi ko, shit, hype na to. Sabi niya, kanya-kanya na tayo dito. Inangki na naman. Sabi, idea ko ito. Idea ko ito eh. Sabi, aba, sabi ko, tindi mo. Butiki ka talaga. yung kakilala ko lang, parang may bagong warden, kumaka-interview sa trainee. Tapos ang ending, sasabihin, marami pa tong kakaining bigas ha.
2: Oh. Aray ko!
0: Ikilala nga ako, sinota eh.
1: Oh, ganun?
0: Kabago-bago nung katrabaho eh.
1: Ginawa niya?
0: Sinota!
1: Parang ikilala ako yan dito ah.
0: Ahip na yan. Bata pa eh. Inosyente pa eh. Sinota eh.
1: Kilala ako niyan ah.
0: Boss, idea ko yan eh. Idea ko lahat yan eh. Napaka-perfect mo! Napaka-usay mo! Punta kayo sa Facebook, Barangay LS Facebook page. Patingin nga ng ibang mga comment. Kuya Pong, magandang umaga. Mga kasama daw niya, Wilcon TMI Parking, mga taga Montalban, Rizal. Clarence, good morning. Yung kakilala ko, parang warden, marami pa itong kakainin bigas na sabihin niya kung ilang years na siya sa kumpanya. Dapat habang butiki pa lang tanggalin na, pagtagal niya magiging crocodile na yan, yun nga.

0: Bilib.
1: Hello, people! Ako ang inyong tita Winicorn MX3 Capsule. Ako, Bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
4: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para kampante. Trust. Kapote ni
5: Inig sa atin, no, tante.
6: Oswald. Oswald.
5: Good morning.
6: Magandang umaga. Oh, taga GMA nga pala yan.
7: Good morning.
5: Special lang tayo. Alam ang susunod na. Okay.